0: Hi, this is Brandon Kailongab. Suportaan nato ang musikang Bulanon diri lang sa KISS 102, your music radio.
1: Live and local.

0: The new Kiss FM 102.3 is 8:02 in the morning, mga ka-Kiss. It's a Friday weekend. Pag Friday na ganun, is a Kiss loud and local, mga ka-Kiss. And natay guest artist diri karon na buntaga, live diri sa Kiss FM. Atong i-welcome karon mga ka-Kiss this morning, our guest artist for June 26, 2026, Discreet Chaos. Yes. Welcome back, bro, for the second time.
1: Salamat.
0: Yes, bro. Atong last ninyong pagbisita dire is katong gi-promote niyo ang Scatter Boy, di ba? Oh, dali ra kayo, bro. Nya nasunda na dayon og to hold you. Di ba? Oh, fast-fast kayo atong mga pagama sa atong mga artist karon og mga music. Labi na karon sa atong guest artist this morning ang Discreet Chaos, bro. Kumusta man ang Discreet Chaos, bro? Unsa may mga new update karon sa atong banda?
1: First of all, good morning sa tanan. Good morning inyo DJ. Good morning tibok Bohol og sa tanang part sa kalibutan nga naminaw sa Kiss FM Loud and Local sa Facebook Live sa well sa karon kami rin duha dire guys na dire kay ang uban namong members is busy silang work but para sa mong band is we are doing good and alive yun make ayo kay sige may gig sad and hopefully by July maka release sa pud mig duha ka kanta and hopefully by the end of the year is katong mo ang gi ambition gyud nga album, full length album ang amo ma release hopefully. Actually nagsuwat na ko last year katong imo kung gingnan. Already na gyud siya i-record. Pero ang Christmas song namo is dili kanang typical nga happy nga Christmas song. It's about the people bitaw nga unsay makita nimo kanang ga-spend diha sa plaza, kanang diha sa bikyo nga less fortunate nga mga tao mo nay ang theme sa ang Christmas song. Hopefully ma-record na and then atong ma-play pohon.
0: Unsa may atong kuan karon bro? Bag-o nga sa Discreet Chaos karon and same baghapon ang members sa banda. Wa bay nang change sa atong band members karon.
1: Actually naa ang katong among lead guitar player is lahi na yung priority man god. So

0: na pulihan na namo siya, and daghan na hintabo na ina disgrasya na ina goan, but nabalik na sa Japan na dugangan mi o ganang duha ka member na nami ganang rhythm guitar player nga si Yans. So shout out imo Yans, dia amping sa imong trabaho. O si RJ nga bass player, atong na discuss siya atong mong bass player, si RJ ang nipuli, pero karon nga nibalik na atong mong bass player nga taga Antiquera si Reynard. Siya na yung keyboard player. Wow. And amping sa dia sa imong trabaho, shout out RJ.
1: Yes, and mga new members pila mo kabuok bro as Discord Chaos pila mo.
0: Sa karon is 6 na may kabuok.
1: 6 members. So before is pila ganito.
0: 4 may kabuok.
1: 4 ato. Wow. So naay na dugang yun nga duha. So full band na ganito bro.
0: Full band na ganito.
1: Oh, yes. And then unsa may mga update na to karon bro? Naana ba mo yung mga regular gigs or mga upcoming events?
0: Kami dili murag dili gyud mi ka commit og regular gigs kay kanang busy ba pun mi sa mo mga work. So, di mi ka commit, but naagyun may gig every month, mga once or twice, thrice. And karong kuan, upcoming namo nga kuan is sa Martins. Thank you sa si Urchins Productions diay nga.
1: Yes, sa, G-Boy.
0: Si G-Boy nga mo'y ga-invite namo for karong July 3 sa Martins.
1: July 3.
0: And for July 11 is Hele Productions. Siya, shout out na mo parents. Kana silang duha mo si invite yun namo umunay munang daghan mi gig kay bisag asa nila na dalon. Wow. So daghan kayo salamat jud
1: ana si nila. Bro parents,
0: si parents og si G-Boy.
1: Yes,
0: bro,
1: si G-Boy. Sa kuana si bro kana iyang
0: Hele.
1: Hele Production. Hele Production. No? Hele Production. Oh. Yes. And sa tara mga bands karon nga nag-view day sa atong kuan medyo hinay atong internet connection dun. Medyo nagparamdam si PLDT. Sa kay problema ni PLDT. Yes, dahil itong usaka
0: bass player.
1: Bass player, oh, yes, sa banda sa Discord Chaos. Yes, bro.
2: Asa ha? Arero mo tapad ramon mo.
1: Yeah, okay ra. Oh, diha. Yes, and welcome sa gani name na to, bro. Reynard. Yes, atong bass na to, no?
2: Bass player.
1: Yeah, bass player. Yes, Reynard. And then karon bro, atong upcoming events is sa Martin's Rest Bar karong ano sa aganina
0: sa July 3 o sa July 11
1: first. July 3 o July 11
0: karong 3 is kuha na siya sa Sea Urchins Productions.
1: Yes,
0: and then sa July 11 is sa Hele Productions.
1: Hele siya. Productions dito gyapon sa
0: Martin's
1: Rest Bar. Yes, so good luck sa yung mga event bro, and then hopefully puhon maka-release na mo sa inyong duha ka song, no? Hapit na. Mga, atangin niyo na.
0: Itong mga this week, next week.
1: Next week, wow.
0: Nga ma-record na mo itong duha ka kanta na mo nga kuhan. Actually, inspired na siya sa katuwi mo mga words of wisdom ni mo pag first ito kita. Mo ito yung kikuhaan.
1: No? Ala, kuyawan, no?
0: Hasta itong Christmas song na mo.
1: So, atangin niyo na. Excited kayo nga part na diha ang ilang Christmas song. Og ilang duha ka song nga i-release pohon diri sa Kiss FM, uban nga mga radio station nga nagsuporta sa mga local Buholano artists. Yes, salamat na kayo ana sa atong mga Buholano nga dapat Buholano's first, di ba bro? Sa akong giingon nga
0: I agree, good.
1: Buholano's first nga magsuporta ta sa mga events sa mga Buholano artists para sad ganahan sila atong idasig nato silang tanan nga pinaagi sa pagsuporta dili lang sa radio station nga suporta mismo sa inyong kaugalingon diha, mismo sa inyong mga relatives sa Bruno, ilong mga family dapat maguna sila og suporta sad sa inyong banda o inyong grupo para mulambo sad, and then ganado ka mutukar kay mismo imong pamilya ganahan sa imong kuan. Oh, suporta rin akong kuan ha, mo na gana sila. Yes, kay dili ramanta ingog sa radio station sad ga suporta sa pinagi sad sa Facebook Live, Facebook page nato, mga post nato, mga update post para ma-update ko ato mga followers nato. Ato mga naminaw karon nga mo na ni karon nana sila bag-o sad nga mga songs or mga i-release nga mga upcoming events sad. Oh, di ba this year? Before mahuman this year, bro. Expected ba nato, bro, mga pila ka songs ang atong ma-release this year?
0: Hopefully, ang full-length album yun na mo is composed of 11 to 12 songs na naong nasuot. Wow. And ready na ko na siya i-record. Pero ang problema lang na mo, kay kanang ang finances lang yun. Kay medyo expensive mag-recording. Yes. Labi na kanang kuana may kanang self-funded lang.
1: I-early na ito pahibaw, bro, nga. Isay mo suporta diha sa Discreet Chaos. Like, sponsor, mga sponsor na to diha, daghan kayo. Kay bawo ko nagpahipi ra mo diha. Yes, ayaw mo ka ulaw or ayaw mo ka ikog mo chat lang nako kung or mo chat mo sa Discreet Chaos Facebook page kung gusto mo sponsor or mo suporta nila sa ilang banda for the upcoming album nila. Is dako na kayo ng tabang na to atong especially yes sa mga finances yun kay dili pud lalim na magingana pud mag album launching. So hopefully atong mga naminaw karon diha mga listeners nga katong mga mo sponsor diha, yes, walay problema. And suporta rin ninyo ang Discreet Chaos. Open sila for sponsors, di ba, bro?
0: Open yeah. For sponsors.
1: Yes, open sila for sponsors. Aton ang tabangan ato atong mga local Boholano artists. And first album ni sila. So first hopefully. Album mag-release hopefully matabangan niyo ang Discreet Chaos, mga kakis. So usa sad ato ipadungog niyo mga kakis ang usa sa mga songs sa Discreet Chaos is katong first nga i-release niyo diri bro sa station sa Kiss FM ang Scatter Boy. Oh, katong mga mahilig diag Scatter Bro, shout out sila bro.
0: Sa mga hilig og Scatter diha, hinahinay lang na, okay rin na, magduwa, pero ay lang palabi.
1: Yes, karon dili makagubag pamilya, di ba? Oh, dapat i-kuan lang, i-manage lang tarong, oh, di ba?
0: Oh, manage oh, lang, finances. Oh,
1: i-manage po na inyong kwarta nga magasto kay lahir pa ni Scatter, bo kay palamian kag Bermiro daw, oh. Sugun-sun kag gadaog niya, oh. Sunod wa na, sugun-sun po kagapilde. Oh, di ba?
0: Di ba, lalim ang mangitag trabaho.
1: Yes, tinood na. Di yun, basta mangyanao niya in the minutes or seconds mawala na ni Muwarta, di ba? Tungkol sa Scatter. So mga Scatter Boy na to diha og namo siguro po yung mga Scatter Girls bro. Dili kay boys siguro, Roman o namo po kayo nagitan bro tagsara kayo ang mga bayi magitan ako mag Scatter kasi garan mga lucky dyan. Okay, murag pang lucky isang duwa ba yeah. So shout out sa tanan ng mga ka-Kiss na to diha. We're live on Facebook karon sa Kiss Loud and Local. And thank you so much sa tanan mga viewers and listeners na to worldwide nga naminaw karon. Ato i-play karon mga ka-Kiss kay di pa ni sila ka-live karon kay di po sila kumpleto. Yes, and then hopefully nigbalik na sa nila diri for third time and update sa mga new song nila. Ato na po silang ipa-live diri for acoustic diri sa Kiss FM. Yes, and first song sa atong i-play karon, first release ni atong miagi ganun sa ganito na to gi-release ni bro.
0: Ganito na. Na release siya August 1.
1: August 1 last year no. Mm-hmm. Oh, ang entitled Scatter Boy. Shout out sa tanang mga Scatter Boy na to diyan. Kiss FM, Kiss Live and Local.

0: The new Kiss FM 102.3 is 8:16 in the morning. Shout out sa mga scatter boy diha. Oh, mga scatter girls po, naaba. Hands up konobe. Yes, good morning sa tara mga viewers and listeners nato kanaminaw karon. Good morning sa atong mga naminaw karon diha, Ma'am Nita Valderosa from Canada and ni Salamanca Nita sad sa Lindaville Phase 1. Naminaw karon sa tanang mga listeners nato diha sa Lindaville, may pagpaminaw. And sa tanang mga naminaw po karon diha, bro, sa Shopper Smart, Justicore Building, naminaw sila karon diha. Kusog ang Kiss FM diha sa my City Square, sa Badingo Family, sa mga parking boys diha, naminaw karon. Salamat niyo tanan sa pagsuporta sa atong loud and local and program kada Friday sad. Kada adlaw sa ni sila maminaw, magpag-greet ni sila, bro, while nag-coffee, while nag kaon o kanang pandisal bitaw, bro, nga kanang soroy-soroy sa iyo. Malunggay. Malunggay pandisal. Basi na yung magamaan po na ni mo o kanta, bro, ang malunggay pandisal mo na yung style nga ipalove songs ba ni mo or sa baykla. Ibalad. Diba? O, ato nang atangan ha, kay gahisgot may karon o pandisal. Basi na yung hopefully makahimo si bro ana o pandisal nga song para sa mga naninda o pandisal ya karon. Lamian kayo. Oh, ham and cheese. Di ba, bro, no? Ikanta na lang ni mo nung bro. Japo na lang na gamiton sa mga maninda o pandisal, bito, bro. Katong song ni mo, bro. Nindot pa kay. Hili pa tumurog si Malunggay Pandisal. Wala na, init. Kanang bali, ipagi na lang songs ba? So, di ba? Kay Mas Bibo pa paminawon. Ato ilang mga trumpa nilang gagmay. Oh, di ba? Nindot kayo. Yes, sa ato mga kakis diyan, naminaw karon itong guest artist this morning, ang Discreet Chaos, mga kakis, from, original from Dawis po mo, tanan bro, or yeah. Buwag-buwag ba?
1: Buwag-buwag, may pero naramit, tagbilaran, gabi.
0: Ah, so, tagbilaran. Yes, sa tagbilaran. So, buwag-buwag, no, ikaw bro, from Panglao na karon. Oh, from Panglao, ikaw bro. Sa Antikera, yes. Oh, sa Antikera, always you go there sa Antikera, tungod na nag-Garsuta Lights and Sounds, oh. La sila Ate Rosa diha and ikaw bro from Luway. Oh, di na lang ko mention sa Luway kay Dieter ba akong ex. Yes, oh, sa tanang mga taga Luway, mga gwapa ng taga Luway, bro, confirm gay na ayay. Yes, sa tanang mga kakis na to diha naminaw karon di ay good morning sad sa atong mga listeners sa yes, Sea Urchin Production Facebook page, live sa Takaron. And sa atong Kiss Loud and Local FB page, salamat yung tanan niya. Atong mga kakiss na minaw karon, Coco and the Children from Maribuhok. Salamat kayo, Coco and the Children. Always gina sila minaw diha. Yes, ang ilang mga gipasikat sa nga mga kanta sa Before NARS, katong mga Daguhoy. Daguhoy Junior ba to? Oh, mo ba to? Nga song, yes, daghan kayo po sila mga song. So, atong suportaran atong mga local bands na to. Especially Discreet Chaos, mga kakis. So, asa man sila pwede makakontakt, bro, in case nga katong mga mo sponsor pohon sa atong upcoming albums. So, ato ipahibaw karon mga kakis, ha? Open for sponsors ang atong banda karon na nadiris, ang Discreet Chaos, mga kakis, for upcoming first album nila. Hopefully, karong December. Yeah, so, mag-agad ninyo na sa inyong mga sponsor nga inyong mga tabang para sa atong banda karon sa Discreet Chaos. Asa man sila pwede maka-chat, bro, or maka-message, or maka-contact para sa ilang mga sponsors, bro? Katong mga ma-sponsor?
2: Ang muna manghangyo may sa mga kuan diya na ay mga extra nga if na mo ika-sponsor sa para sa mga artist diri sa Bol, dili lang kami para maka-release mi sa amuang kaning first album. We have the songs but we don't have the funds, so if ever ganahan mo sponsor sa among recording, pwede ra mo chat sa Facebook page sa Discreet Chaos sa Facebook. Imo ra nang i-type dito ang Discreet Chaos sa Facebook, mugawas ra dayon ang katong Facebook page na mo. So pwede ra dito mo chat and if mo contact mo sa ako by my cell phone number 0927-195-2210. 0927-195-2210.
0: Yes, so mo na imong number bro pwede makontak and then sa Facebook page dan sa Discreet Chaos.
2: Pwede ra sa akong mobile number sa Facebook page na mo.
0: Yes. So suporta rin niyo atong banda karon mga kakiesa like aning Discreet Chaos nga padulong na ni sila sa pagkasaka and first album nila i-release puhon. So dako na kay nang tabang sa atong mga local Boholano artists like karon in front na to nakaroon diri ang Discreet Chaos mga kakis atong guest artist. So daghan pa kay ni sila mga song dili kay kanira inyo nadungog karon nga atong gi-on air katong kaganina ang Scatter Boy and then the next song sad atong i-play karon before ta mo end and dako kayo ng pasalamat sa atong mga banda kung matabangan na to sila pinagi sa yung pag-sponsors like karon nga maghimo sila album for upcoming album nila karong December pohon. Yes. So dako na kayo nagtabang mga bisag ginagmay or pila inyong ma-sponsor diha. Pwede kayo ang atong mudawat andam o mudawat ang atong Discreet Chaos Band. Yes, para sa atong open sponsorship for the upcoming first album release nila this coming December. Yes, mga kakis. Itong tabangan na atong mga banda na to, mga kakis. And naba kay greetings niya, bro. Itong mga greetings na to. Pasalamat sa atong mga kauban ni mo diha. Pila, katong uban ni yung kauban nga wala na-mention niya, bro. Kinsa ganito mga name nila, bro.
2: Shout out sa uban na mo members. Ako sa day nang ipailala before na si Reynard is amuang bass player.
0: Mm-hmm.
2: Bago lang ni siya nibalik actually. Kay yes. Nabalik ni ang gamot na disgrasya.
0: Pero murag okay ra. O na, oh. na so, normal lang.
2: Okay na siya. So, welcome back sa iya ha. Yes. Then mo ni siya mo bass player. Then mo guitar sa ni siya. Mm-hmm. Mo ni siya murag partner in crime ginako. Wow. Yun siya. So when it comes to kanang decisions mga na
0: yes.
2: So kami yung mismo mo yung magsabot yun
0: yes.
2: Then we have Francis mo yun yung heartbeat sa mong banda mo yun na siya yeah. Magdasa beat hawak niya ang beat
0: agoy oh. Hawak niya ang beat no. Yun
2: siya na siya yun na pirme ang magkuhan niya si Jans po na sa katrabaho rin siya tama, pero naminaw Jans inahinay diya mo na siya mong rhythm guitar
0: asam siya katrabaho rin bro
2: sa Luway asam luway. Siya pangano na furniture shop
0: furniture yes.
2: Niya. Kanang siya mo among rhythm guitar player niya. Mm. Siya po yung second voice sa kanang wow. Sa To Hold You nga kanta. Madungog na nimo yung tingin.
0: Karong tataod, yes.
2: So, mo na siya. Dakog tabang sa na siya. Kay, kanang mo na siya murag nakaingon nga. Murag happy tanan bito.
0: Yes. May
2: magdag comedy sa among group ba. Wow. Dili lang kay seryoso tanan. So, nagaling siya. Magsigiran may pangatawa.
0: Yes. So atangin niyo mga kakesa katong mga wapa jud kakita o kasaksi unsa kanindot ang Discreet Chaos mo perform in front of the stage. So naa sila upcoming events bro asa ganito
2: sa Kuan Martin's Resto Bar karong yes. July 3
0: mm-hmm.
2: And July 11
0: July,
2: so, July 11 pohon is kami ang murag main event sa mm-hmm. sa kanang sa anak nga
0: yes.
2: Particular event music nga event
0: mm-hmm.
2: So at atangi mi dito then
0: yes karong 3 and 11 mm-hmm. Yes so ang 11 bro front act mo
2: sa 11 po on kami mo main then sa
0: sa 3
2: sa 3 is more appeal good mi
0: sa banda yes sa
2: pero atang sa ninyo daghan sa na, mga nindot nga banda diha.
0: Yes, daghan pa mo mga upcoming events bro nga moabutay. So atang sa ninyo ang Discreet Chaos. So katong mga wa pa ka discover, wa pa ka kita sa ilang mga perform sa Discreet Chaos mga kakis. So katong nakatuod sa Martin's Resto Bar o wa pa nakatuod sa Martin's Resto Bar. Ang Martin's Resto Bar na diha sa May Galyari Street na corner na siya. Diha sa kung nakainumdum mo katong mga millennials di uban nga Cosmo Royal na sa una karon Novo Jeans na nakaron kato mga nakatuod sa Novo tapad lagi na dool lagi na siya sa Novo ang Martin's Resto Bar anha diha magperform ang Discreet Chaos karong July 3 mga kakis atangin niyo na July 3 lingaw kayo di mo magmahay di ka mahayan mabusog pa mo dito sila mga pagkaon sa dito sa Martin's and then magtagay-tagay magchill while naminaw sa mga music sa Discreet Chaos o uban ng mga banda magperform na on July 3 mga kakis. So atangin niyo na and July 11 sad mubalik ato mga wala magdili ka lugar pag July 3. So ato makalugar mo pag July 11 pwede sad sa July 11 mo muadto mga kakis. So kay basin og busy mo na may mga lakaw or mga important date sa inyong mga lalabs diha. Or pwede po adto mo mag-date dito sa Martin's Resto Bar, di ba? Indot man air condition man dito, indot ang mga pagkaon sad and good music, good food tanan nindot dito. Tagay-tagay, chill-chill, safety atong lugar mga kakis. So way problema dito nindot kayo. So laag na mo on July 3 and July 11 sa Martin's Resto Bar, and don't forget to support Discreet Chaos by doing sa pag-sponsor ninyo mga kakis. Is a big help na kayo sa atong banda nga Discreet Chaos. And napagbo kayo mga shout out dia bro.
2: Si RJ sa DI among keyboard player, ayo-ayo sa DI nasa siya sa furniture shop dito sa Luway, puro man isla Tagaloy, mga guwapo o guwapa gina sila.
0: Guwapo, guwapa gina ng Tagaloy ba, tinood na.
2: And then, shout out ni Mama o ni Papa nga naminaw karon diya sa Lourdes Panglao, Bolog, sa ako ang wife, si Irish Biconde. Hi, diya. Pamahaw na.
0: Ayay. Then, i-greet dyan po, kaya ron makasood pa kayo ni
2: Kulay. Butan ka na, wife.
0: Butan ka.
2: And then, sa tanang mga taga-Lourdes, Barangay Lourdes Panglao Bohol, then sa Lourdes Elementary School, if namina mo diya, shout out sa inyo ha diya sa
0: mga sa teachers,
2: teachers, principal sa PTA, and sa Sea Urchins Production, salamat kayo ninyo. And yes, ni bro G-Boy,
0: yes,
2: ni bro parents sa Heli Production, salamat kayo ninyo sa paghatag na mo opportunity nga makatukar for the past pila na for the past year yod, kung wala mo dili jud mi katukar bisag asa siguro og wow. Ka sa wife sad ni bro parents pod,
0: yes,
2: okay. Silang mang sila yun ang duha mag partner yod pero
0: yes kanunay na mga legendary na sila,
2: legendary
0: yung mga legendary nga mga magsuportara nagsupport for how many years, how many decades sa kani mga local Boholano artist na to, like also Sea Urchin Productions and pila na kay years nga ilang mga daghan na kay mga banda bro nga na disband na uban na po yung mga bago yung ana di ba, so daghan na kayo mga ning abot nga mga pagsulay sa una. Grabe. And especially sa tanang mga katong karun pa magsugod bro. Yes, encourage mo na ako nga ayaw mo ka discourage sa inyong kaugalingon nga napay uban nga magsugod pa, then kuwang pag mga support, then muabot ra ang time ingana magyuda magsugod magyuda step by step para mosaka ta. So dapat ato pong i-encourage atong first atong family, atong relatives, atong mga friends nato nga duol nato nga una nga mosuporta sa atong kaugalingon as unsa tay ipakita nga talent nato, ipagawas nga talent, di ba? Dapat magsuporta una ang pamilya mo jud ana kay before to mga ma-discover ta sa atong mga fans, di ba?
2: Wow.
0: Nga mag-perform. Yes. And then ay kalimot ato invite balik bro sila for upcoming events inyo.
2: Ikaw yes. Na po invite.
0: Yeah. Yes, i-invite.
2: Go on, kaning amo mong inviton balik karon July 3 sa my Martin's Resto Bar. We'll be playing live and then sa kuan sad sa July 11 live gapon mi dito, and dili lang kami napay mga daghang banda gyud nga malingaw jud mo og taman.
0: Yes.
2: Klase-klaseng banda diri sa Bohol nga kanang wala pa bitaw sa mainstream, so maka kuan sad mo dito, makapamina mo nga daghan gyud ay sad mga talented people diri sa Bohol.
0: Yes, daghan pa kayo bro atong mga local Boholano artist ang uban sad. Murag mauwa po mo chat ang uban bro nga kanang mo live diri, then ako lang po ipaagi silang G-Boy to connect nga mo-contact sila or pwede mo direct na ko-contact kung kinsay gusto mo live diri mo perform like kaning Discreet Chaos karon nagkaila ni bro sad and nag-perform na sad sila diri for the first time katong miaging atong last year, di ba? Then for the second time sad karon nag-promote sila and hopefully third time pohon ma-release ilang mga new song atangi yun ang mga kakis. I'm surely nga ma-enjoy mo, malingaw mo, and then mag-perform live sila sa Martins, malingaw sad mo. Kaya nasa din sila yung mga comedy. Yes, nga para dili boring, para di pod laay nga naamo diya galingkod gatanaw ga perform nila. So dapat malingaw mo and then at the same time busog pod mo dito. Well, nag-chill-chill mo, nag-enjoy mo sa inyong weekend. spend yung weekend sa Martin's Resto Bar. Salamat kayo. And salamat kayo, bro, sa pag-arin nyo, pag-bisita. Mm-hmm. And then, wala ba kayo shout-out, yeah?
2: Sina ba
0: mo yung shout-out? Inyong mga partner or inyong mga family? Yes, ato yung shout-out sila.
3: Hey, shout-out ako sa mga nagsuporta na mo din, no? Salamat ninyo, mga kapamilya, amigo, mga viewers. And salamat kayo sa pag-suporta.
0: Yay, palalabs. Oh, ay, kalimte dyan na.
3: O, dahil.
0: Igyan na nga'y kalimtan.
4: Shoutout sa mga taga Luway diha, niya, sa mga viewers. Daghang salamat niya.
2: Shy mo na ako.
0: Oh, ma-shy sila, bro. Yes, labi na kay dako ang kamera gato bang diri. Full screen yun, makita niyo ang discrete chaos. Dili lang ni sila tulo ha, basi magtuumog tulo ra ni sila. Unom ni sila ang tulo kay kuan busy gigayo sila mga trabaho. Sila mga tagsa-tagsa katuluman nun, di ba?
2: Nakalimta na mo, mong lead guitar player eh, si Ninio.
0: Hapit, bro.
2: Wala na muna shoutout. Ang boto, wapasi ko siya kamata. Estudyante pa mo to.
0: Ah, maka-replay ra sila, bro. Aning atong live karon. Oh, yes, o oh, katong mga di ka-view karon while ga-live ta, then maka-replay ra mo. And then, salamat kayo, Discreet Chaos, bro. And, atong i-mention, bro, atong vocal name ni mo, bro, karon itong mga wapakailan ni mo.
2: Ako de si Juan Vic Irvin Conde, pero known sa stage name nga Bin Bin or Mr. Bin.
0: Wow.
2: Oo, na ilang tawag sa ako, Mr. Bin. So, kanang ako ang lead vocalist sa Juan, sa Discreet Chaos. And ako sa main nga kanang composer, arranger, or unsa Big Brother sa aning tapok. So,
0: yes, aning banda ang Discreet Chaos. Yes, salamat kayo. And wala kay mga panapos niya, bro. Mga last batch of greetings mo.
2: Maura siguro to. And I would like to say thank you sa Kiss FM for supporting our local.
0: Yes, always
2: scene,
0: na support natin, bro.
2: Sa mga DJ Cyrus. Yes. Salamat kayo nga firme ka na para sa mga yeah, local acts diri sa Bohol. Of course, thank you sa atoang makagagaw, Lord Jesus yes. Christ. Kaya iyag yun yung gitugot nga ambisyon na mo na wala mi mga away-away. Puro
0: mi na
2: enjoy sa among kuan, talents and sa among kuan. And gipatunga yun na mo ang kanang Ginoo sa among grupo. Yes. So, nindot. Wala nga. Walay away-away. Wala
0: nindot misunderstanding. Chill-chill lang. Happy-happy lang. Enjoy lang sa atong pag-perform. And then, the same time, hopefully, daghan tag mga, di lang naman ito, mahibawaan bro, o pila ka years, o pila ka months, mula ba, daghan na tag mga mabugna ng mga original composition ng mga song.
2: Actually, balik duha na ka-album ang gisuwat. Pero
0: wow, grabe. Oh. So, open for sponsorship, mga kakisa, ay kalimot yun. Discreet Chaos sa ilang Facebook page, mga kakisa. So, katong mga ganahan mo sponsors, o katong mga ganang gikan sa inyong kasing-kasing ang pagtabang sa mong banda sa Discreet Chaos. Pwede, dawat na sila. Sugod karon nga, gaon air taron. Karon mga orasa, gaon air taron mo. Dawat na sila sugod sa inyong mga sponsorship, mga kakis. So, salamat kayo sa pagsuporta. And then, ato yung greet day, si Bing, si Buano, bro. Naminaw ko shout out from Upper Tabuani, Albor, Bohol. Naminaw karon. Yes, sa tanang mga taga Albor day, akong himuon ng team song ilang kanta. Karang scatter boy siguro. Yes, maminaw jud ko pandisal song ugnay ma-release. Yes, oh. Basin de no, hopefully kay gestorya mami ni bro dire karon on air gid ni. Oh, basin de makahimo si bro. Dali ra ni kay kahimo si bro kay very talented kay ni atong vocal sa Discreet Chaos. So upuli, maka-create ni si bro de og about sa mga nanindahay di ag pandisal. O, di ba? O, i-comedy style ba? So, nanapod sila yung mga song na ma-release po hon, comedy. So, atangis na ninyo kay di, wapa man karon kanang one pa na, kaning naka, napa na sa, one pa na, pugun pa na sa huna-huna. O, di ba? Upuli, maka-release dahi si bro, ana, makurat na lang ko mo chat si bro og nana ko i-release ay bro katong para pandisal. Yes, so makurat na lang ko ana po no kun say title ni bro nga gamiton ni ana. Yes, atangin niyo na ha katong mga ganahan diyan nga mo team song buhon sila mga song. Suporta rin niyo ang Discreet Chaos and Rita Moralde dai shout out dai. Yes, salamat kayo sa tanan mga viewers and nagsuporta sa Discreet Chaos. Kung asa mo mong dapita sa suok sa kalibutan karon. And then katong mga abroad na tong mga kakis diya, pwede mo makasuporta sad sa atong banda sa Discreet Chaos for sponsorship via GCash o mag-send mo sa GCash. Unsay GCash number ni mo bro? Ihinay-hinay lang ang number bro kay basig din sila kapas. Yes.
2: You can support us by sending some of your blessings through my GCash number 09271952210.
0: Yes, balikon saan eh bro, katungwa kapas. Sige.
2: That's 09271952210.
0: Yes, mo na ang GCash account sa Discreet Chaos mga kakis. And then naka-name ana sa mong GCash is
2: Vic Irvin Conde.
0: Vic Irvin Conde. So suporta rin niyo mga kakis ang banda sa Discreet Chaos katong mga mauaw na mo chat diha. Then or diretso na mupada sa ilang GCash account mo. Ito ilang official number mga kakis sa ilang GCash sa Discreet Chaos. And then pwede po mo message gyapon sa Facebook page Discreet Chaos or katong mga nakapada na diha, pwede nyo isend ang katong inyong receipt nga nakapada na mo. And then unsay inyong name sad para ma-shout out na to diri sa Kiss FM. And atong ma-plug inyong mga unsa ba may inyong mga kuan diha mga negosyo niyo diha mga business niyo pinagi sa pagtabang sa atong pagtabang sa atong banda nga Discreet Chaos. Salamat kayo sa inyong pag-ari. Bisag kamo rang tulog yon bisag mga I know mga busy kayo ang uban natong mga kauban bro sa Discreet Chaos. Salamat kaniyong tanan. And then ato ipadungog karon ang second song nila is English song sa ni siya, no? Oh, para sa love song ni siya. So na ni sila love songs, nana po ni sila mga pang-comedy. So atangi sa niyo buhon. Basin dai ha patong ning kuan dia kay guys good migpandisal o buhon. Yes, basi sila ay makamugnag una aning aning kantaha aning pandisal kay bro wa pay nakauna na bro ang banda.
2: Na na may rap pero wala
0: na siguro sa rap o kanang about sa mga alternative ba or murag style og mga pang kanang best rock bitaw di ba no nindot kayo hopefully. Oh yes nga tabangin niyo mga kakis moro jud na importante ang pagtabang sa atong mga banda especially karon ang Discreet Chaos. Salamat kayo sa iyong pag-ari and paminawon na to ang ilang second song and already released na ni diri sa Kiss FM sa ubang mga radio station nga nagsuporta sa atong mga local Boholano artists. This is entitled To Hold You by Discreet Chaos mga kakis ang ilang second song sad nga gi-release diri sa Kiss FM atong Kiss live and local mga kakis.

0: Wisdom is found with the elderly, and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, dili ko believe.
1: Attention, aspiring professionals and future skilled workers. Build your future with us. Asian Divine Light College Incorporated is now officially open for enrollment for its TESDA accredited training programs. Cookery NC2, Bread and Pastry Production NC2, Housekeeping NC2, Organic Agriculture Production NC2. Develop valuable skills, gain hands-on training, and earn nationally recognized TESDA certifications that can help you secure better career opportunities here and abroad. Limited slots available. Training starts soon. Enroll today and take the first step toward a brighter future. For inquiries and enrollment details, visit our campus or message our official Facebook page. Asian Divine Light College Incorporated, your pathway to skills, success, and employment. Enroll now and build your future with us.
2: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita?
3: Kajut lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, ana na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
10: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
12: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
13: Bisag asa kadapi, niining kalibutan.
12: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn and Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol. Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now.
14: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo, og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husong nga pagkaon o exercise.
7: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
15: Good news! Sa MLulier, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
16: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
17: Unilab quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
19: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimiting with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
17: Unilab quality yan.
20: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Are you ready?
1: Hell yeah!
2: Top 5, loud and local. 102.3 Kiss FM.
3: Number 4.

Radio Kiss FM 102.3858 in the morning. Mga ka-Kiss are the Kiss Top 5 Loud and Local. Kaganina atong giplay ang number 5 song. Still at number 5 for this week's atong countdown sa Kiss Top 5 Loud and Local, entitled Ginikanan by Brown Buds on Kiss FM. And number 4 for this week's atong countdown sa Kiss Top 5 Loud and Local, still at number 4. Yes, atong countdown karon sa Kiss Top 5 Loud and Local, entitled, yes, and title ending nga song, mga ka-Kiss, is Biyahe ng Jeep by Dan Lagroma. Before na to i-play ang number 4 song, ato sa yung i-greet day, ato mga ka-Kiss day, ang naminaw karon ito mga local Boholano artists, nga naminaw karon mga orasa, and especially sa atong banda kaganina, ang Discrete Chaos, mga ka-Kiss. So, ga-live diri kaganina ang Discrete Chaos. Salamat kayo. And ato'y greet dahil si Daisy Ann Talabok Kipit. Yes, kanaminaw sa garon dia. Yes, and good morning. And sa iyang husband dia. Yes, si bro Randy Pikit. So mga Pikit family dia sa Dasitam ka disno sa Dasitam Baclayon. Good morning sa tanang mga ka-Kiss na

Ovo Jeans and W69 Sports Apparel. Pasunan ka payag at Sayas Restaurant in Minaw sa Garon. Good morning, yun tanan. May papaminaw day sa ato mga kakis di at Regina Limosneros or Benson T. And sa tanang mga taga iChoice Optical Shop to Doc Angel Plaza di sa Atbang sa may Tagbilaran City Central Elementary School. Sa tanang mga staff na doon diha sa iChoice Optical Shop. Good morning, yun tanan. May papaminaw day sa ato mga kakisad nga naminaw karon. Good morning diha sa yes, sa tanang mga banda na to nga naminaw karon, especially Jam 403 band nga naminaw sa diha. Good morning to Dos Lasaka, to bro and to Victoria Conde. Shout out to Conde family and especially ni Papa Vic and Mama Vic and ni Ate Kai Zamora. Gogo Pandisal song, yes, o gogo si Ate Kai. Ate Kai Zamora sa yes, i-appeal de ang team song tawag ng Tanggalan with Boy Kulot. Yes, and Hilda's Chicharon ni bro Jaime Del Pilar diha sa yang wife sa diha. Yes, sa Hilda's Chicharon sa Barangay Buoy. Yes, sa tanang mga taga Buoy diha, good morning yun tanan diha. May papaminaw sa tanang mga kakis nato nga naka-tune in sa Kiss FM. Number 4, still at number 4 mga kakis is entitled Biyahe ng Jeep by Dan Lagroma na number 4 sa atong top 5 list karon sa Kiss Top 5 Loud and Local.

The new Kiss FM 102.3 is 9:07 in the morning. And number 3 for this week sa atong countdown sa Kiss Top 5 Loud and Local. Still at number 3 for this week sa atong countdown, entitled Pinaasa. Para sa atong birthday girl ni, si Ivy Mikolov, na nag-celebrate siyang birthday today. Happy birthday din ni Ivy diha. Kanang open ko na siya og sponsorship sa pagkaon. Yes, so tara mga ka-kiss na today nga nag-celebrate silang birthday today. Happy birthday. And also, once again, happy birthday to Ivy Mikolo. And usasad ni siya nga paborito kuno niya nga kanta. Ang mga gipaasa kuno diha. Pinaasa by Peanut Kisses Band, now Hugs and Kisses. With the new band name mga ka-kiss. So, diri lang sa Kiss FM, sa Kiss Top 5, Loud and Local.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Doc, good morning. Unsay maayong tambal nga pirmi man ko kabuhion, unya malipong ko, naapog ko'y high blood o taas ako sugar. 73 years old na ko, salamat. Uy, sa mga 70 anyos na ha, unya na'y high blood pressure, na'y kabuhionon, sugar. Usag yun sa i-address ni mo, ma'am, no? Dapat unta, babae ba ni lalaki? Dapat unta ma-address nimo or ma-memorize nimo ang 8 ka mga balaod sa lawas. Importante gyud na kaayo. Kay nga no, sa nutrisyon no, New Start, NEWSTART, New Start, ang N is nutrisyon. Ang nutrisyon basta high blood, although daghamag klase sa hypertension, daghamag mga causes, no? Nga nung nagka-high blood, pero basic lang sa ta mga pinangga, ayaw nang yung kaon o mga karni na yun. Labi na sa edad, kinahanglan manggood kaayon niyo enough nga enzyme ang mga system na to, no? Atong digestive system, kinahanglan na siya og enough nga enzyme para nga magaling kaayo. Labi na sa mga kita nga mga tao, pag abot og 40 mga pinangga, medyo mo gamay ba yatong enzyme, no? Average good. So pag mo gamay, ibig sabihin, dapat naanadyo kay mga supplement, dapat naanadyo kay mga raw, mga pagkaon nga rich in enzyme. So pananglitan, unsaman ang mga rich enzyme. Kasi pag kabuhiunon ka, usani sa mga ilhanan, ang imong digestive system, dili kagaling kaayo, wala magaling ang imuhang gikaon. Pero ang uban pod baya, kanang ginaingon nila nga grabe magbuto-buto, murag magpitik-pitik, nagasakit, usahin kutokoto, basig pod baka ha, dili ra pod to sa imuhang stomach, basig sa imuhang nagyun ng kini kay naay kabuhi. Unya, 73 years old na pod, mauni bantayanan sa mga muabot ng 60 pataas ha, kanang ginakabuhi, labi na bitaw kanang sa imong pusod, dapit nga murag na ay magpitik-pitik, no? Magingan lang lag kabuhi-kabuhi, unya nagapitik-pitik mga pinangga, basig na kay abdominal aortic aneurysm. Nihubag ang imong dakong ugat, no? Sa imuhang, namang unang pinakadakong ugat sa sentro na to, pinangga, no? Aorta, no? Mauna siya ang usahay pod, labi na high blood ka, unya ginakabuhi, o basi ba, bantayan po ni mo ni pinangga sa nangutana ha? Basig, naabay usahay mo sakit imong tiyan? Naabay usahay mo sakit ang imong tiyan mula mo dritso pod sa likod ang kasakit? Bantayanan na siya kay ang uban ana pag mo dako ng hubag di asimuhang kutukuto. Kanang dako din ang ugat di ay aortic aneurysm. Ang uban ana mo buto, unya, usa sa mga ilhanan nga mo buto, mag-bleeding dito, mo naghimurag hiwaon ang imong hawak, anak pinangga. So, hinoon, simba ko lang sa mga nagapaminaw, prevention ang pinaka-the-best atong buhaton. Pag nakaniini, inumisa daw og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. High blood ka, ayos sag undanga ang imong maintenance. Nagihatag sa imong doktor, unya, sabay lang, no? Human og kaon ba? Sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, isa or duha ka capsule. Buntag o tuhapon. Okay, unya, ayaw nagkaon o karning baboy. Mga karne, bisag baka, bawal. Bisag manok, bawal. Isda, subak-subak na lang.
1: Taigong tayo mga pinangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Dr. Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength. As you choose health each day.
2: Basta healthy, happy!
0: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Eve Magnon, naguyo sa syudad sa Tagum, 33 anyos. Sa subod ako nagaregla sa 12 anyos pa. Tagabulan na lang ko nagabati sa kasakit sa kumpuson. Manahay panahon, dili ko kabarog para muskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Matungod ni iniina pa uli ko. Sa dipatumar sa akong inahant ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule, wala kong magdahong na dako ni og matabang o nahatag na alibyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, tisingin ninyo ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa kahamlo sa balatiyon sa lawak.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay nabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved

0: plus traditional herbal drink. Ikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay makadungang og paligon sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
4: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
5: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
6: Red Horse Beer. Lamian, suabe sa kada tulo, sulit ang inom, kasangga mo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
9: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw, kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Hinay ang internet? Sigig loading sa Facebook o YouTube? Panahon na para mobilehin sa Cliantech Internet. Ang Cliantech Internet mao ang inusara nga naay local Facebook o Google Cache servers diri sa Bohol para mas paspas ang pag-access sa imong paboritong apps o websites. Starting plan 100 Mbps fiber internet for only 999 pesos kada bulan. Available sa Tagbilaran, Luay, Valencia, Anda, Mabini, Ubay, Kandihay, Gindulman, Anda ug selected areas sa Panglao, Albur ug Lobok. Local nga provider, local nga support, kusog ug kasaligan nga koneksyon. Tawag o text sa 0930-054-3474 o bisita sa among opisina sa second floor ibabaw sa Ralph Minimart, Tumblot Street at bang sa BPSTA o bisita sa among Facebook page, Cliantech Internet.

0: back to school or back to work? Ang JP Office and School Supplies Trading ang bahala nimo. Ubay's one-stop shop of office and school supplies nga di kalidad, kompleto, ug ang may pinakaubos nga presyo. Located at Purok 7, Barangay Boon, Ubay, Bohol. Call us at 038-422-9239 or at mobile number 0922-211-6731. When it comes to quality and affordable office or school supplies, we have it all at JP Office and School Supplies Trading. Excellent service with a smile.
1: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May nalang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong nabatukan ng fatigue stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
3: Drink light, live light, send me light.
4: Drink responsibly. Chill with send me light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Sunmig Light. Drink responsibly.
5: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigig ko bilib no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pero me. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Wow. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dire ko believe!
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Gadget lang!
8: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: 500.
13: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
12: DTX 500.
14: Mapalis sa mga butika.
15: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
16: Excuse me. But you see, back in old Napoli, that's amore.
17: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Good news! Sa MLoan Year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 series of 2026.

0: ang atoang health tips karon unsaon ato pagpalig-on sa atoang mga kabukugan, especially no sa mga senior citizen ato nga nagapaminaw karon, og labi na sa mga 60 pataas og kining moabot na ang edad sa 85 anyos. Kay sumala sa pagtuon, pag moabot og 85 years old ka, 15 times ang imuhang risgo nga pwede ka ma-fracture ang imuhang batang or maliki ang imuhang batang nga mo hinungdan na inoon nga di na ka makalihok-lihok. Nay upat ka pagkaon nga imuhang ilista kung ikaw gabuk og bukog, especially kung ikaw ana-ana sa 80 anyos, especially usab kung bisag naa ka sa 60 pa. No, kay mao man ni ang mga tag-as nagrisgo nga magka-fracture kaning mabot nag 60 pataas. Og labi na kung 85. Number 1, ilista no ninyo. Dapat naamoy green leafy kada adlaw para dili magabok ang inyohang mga bukog. Now problema pod sa mga 60 pataas is mga postiso na sagad. Mao ni bantayan na nato nga kining mga napas mga batan-on pa, 30 pa, 40 pa nga dili gusto, nga dili mga pangag or ato abang dapat masabtan og mahibaluan unsa ka importante nga dapat dili gyud mapangag ka, no? Labi na mawala ning mga bag-ang nimo nga ngipon, labi na kung maabot kag 60 ngano man. Importante kaayo nga matsyo nimo pag-ayo ang imong gikaon nga gulay, mausap pag-ayo. Kay kung dili mausap nimo kaayo ang gulay, mao man ni problema gid kaayo sa mga 60 pataas nga wala nay mga ngipon, maglisod na kaayo og usap mo na nga ang kamunggay pag libang kamunggay gihapon. So mao na nga maggabok gyud ang imuhang bukog, mao na nga daghang kang bation sa imuhang mga kabukugan. So ang imong himuon kung mukaon ka, unaha pagkaon ang mga dahon-dahon ay ha ang sabaw. Ayaw kay isabay nimo og kaon ang sabaw og ang dahon-dahon, ang mga gulay-gulay. Ngano man dili naman nimo na sa mausap pag-ayo. Ikaduha, kung wala na dyan kay ngipon kaayo, o nakapustiso lang ka, ang mas maayo, imo ang i-blender ang mga dahon-dahon. For example, nakay gisabaw diha ng mga kamunggay, saluyo, talugpati, imo tong luto naman to, no? Kay mas taas man na siya beta-carotene, mas taas siya vitamin A nimo nga ma-absorb. Ang imong buhaton, i-blender pa to nimo. Mahimo na nimo siyang smoothie. Namay uban nga i-blender nga hilaw pa ang dahon. Nindot po nga i-blender nimo nga kanang luto na po siya. Pwede gani sa mga wa na gingi kaayo, apela na po nimo blender o ginagmay nga kanoon. Kay para sud-a na po, no? Pwede na po siya nimo makaon nga naka-blender na imong pagkaon, naka-blender na po ang imong sud-an. Number one nga punto nga dapat naani kada adlaw sa mga gabok o bukog. Kung gusto mo ligon ang bukog, dapat naadyo kay green leafy vegetables. So na we have the kamunggay, we have the alugbati, we have the saluyot, no? Og uban pa. Ikaduha, pwede mo mag-carrot juice. Importante ang carrot juice kay makapalig-on siya sa kabukugan. Gani, kung mga diabetison pod, no, ang carrot juice, dili gina-recommend. Pero kung ang carrot juice nga makapalig-on sa bukog, unya nahadlok ka, wala gi-recommend sa imong mga doktor tungod kay posible mo taas imong sugar, pwede apila ni mong broccoli. So ang broccoli imo nang i-juicer, imo nang i-apil og juice, apil sa kining gitawag carrot juice. So lig-on kay imong bukog, dili pud mo taas ang imong blood sugar. So kada adlaw-adlaw pwede ka mag-inom isa ka baso niini. Unya ang pinaka nindot pod ikaapat, no, ikatulo man tong broccoli, ang ikaapat kining gitawag sesame seeds, kaning lunga mga pinangga. Kining lunga di ay nindot di ay kini sa calcium nga makapalig-on, og dili lang calcium, no, daghan siyang mga sustansya nga makapalig-on gikan sa B complex, gikan sa fatty acids, og daghan pa kaayong mga sustansya nga makuha nato sa lunga or sesame seeds. Ang atong paggamit sa sesame seeds para healthy ang atong bukog is i-apil nato ni gluto, no? Pwede i-apil nato gluto sa atong kanon nga paghapit na maluto ang kanon, bubuan nimo dito o kung pila mo ka buhok diha, tag isa ka kutsara mo, i-apil ninyo dito gluto. Pwede po isabay ninyong isa kutsara sa inyong oatmeal. Oh, mas gapo tong lutoon sa inyong oatmeal gamay para maapil pod luto gamay ang sesame seeds. Bawa po niya ang mga pagkaon o gilimnon nga makapagabok sa bukog. Number one, grabing paggamit sa asukal. Ikaduha, kape. No? Ang uban, nagainom og kape. Kumalabi na humagkaon, sumala sa pagtuon, ang kape iyang i-block ang calcium absorption. So, dili gyud maayo nga mag-inom og kape labi na kada humagkaon. Caffeinated drinks, no, mga energy drink, o kining pagkaon sa hilig kaayo o karne. Okay? O kining pagpanigarilyo and even ma-expose ka kanunay sa mga aso sa sigarilyo. Especially, ang kining karne pinangga o sa nisa makapagabok sa bukog. Ato ang isgutan sa ikaduhang portion nato. Ayo usab kalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kaya ang Makabuhay Plus Herbal Capsule makatabang ni sa mga related sa mga problema sa bukog, sa masangulngol kayong batang, sakit kaayo ang mga abaga, sakit kayong mga tuhod. Kaya nga naman, ang Makabuhay, pag inumuni mo na siya, Makabuhay Plus, una, mupalami sa tulog. Ikaduha, pag lami imong tulog, ma-less ang imuhang stress. Unya, pag less ang imong stress hormones, dali ka maulian sa mga ngulngol. Ikaduha, balik ko na to, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, pag inumuni mo na, mutabang na pag-digest imong pagkaon. In which, panahon nga dili kay kagaling ang imong tiyan, mao na hinungdan nga nung gabok imong bukog. Og daghang kang bation. So pag mag-inom kag Makabuhay Plus Herbal Capsule, labi na human panihapon, imong mamatikdan nga lami imong tulog og dali mawala ang mga sakit sa imuhang kalawasan. Labi na kung i-practice pagin nato nga matulog ta, dili busog. Ibig sabihin, sayo-sayo ha ang panihapon pinangga. Og labi na mo sayo-sayo pug kagtulog. No? 3 hours gikan sa papanihapon, inom ka nanihapon na ka, unya inom kag Makabuhay Plus Herbal Capsule. Sa mga bata, no, painom magihapon ninyo Makabuhay Plus Herbal Capsule, pwede ninyo tangtangon ang capsule, unya i-mix ninyo sa tubig, ginagmay ang pagpainom, sumala sa ilang edad. Kung 2 anyos, paingon 4 anyos, unya daghang gibati-bati, daghan sigigihilak ang bata, butdag tiyan, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, pwede to nimo siya tangtangon, ibubo sa init-init ng tubig. Unya, pwede isa kutsara, timpla ni mo dito, pwede niyo isa kutsara ipainom, or doha kutsara ipainom. Mawala ng butod sa tiyan sa bata. Lami ang tulog sa bata. Lami ang ganas kaon sa bata. Sa mga 4 na pataas, no, 4 paingon 8 anyos, pwede gihapon paimnon o dinaghanapon ng kutsara. Pero sa 9 pataas or 10 pataas, pwede na 1 capsule pinangga ipainom.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after these few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week, nawala na katumbo. Bukol, sir. Nag-quizlid siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Salubungin ang sigla.
8: Kaya istorya ang klaro-klaro ni walay jamming, walay dalang PR-PR or not because of kwan. When I endorse this product, EXL Makabuhay Plus Capsule, I was praying to the Lord nga tagaan ko niya o produkto nga akong ma-endorse nga daghan pod ang matabangan niya tao. Tuod man, wagin ko si Piyata sa Ginoo. Di lang ako ang nilambo, kaming tanan diri nalipay. Ug ang mga tao nga nakainom o nakagamit aning EXL Makabuhay Plus Capsule. O kuban pang produkto sa EXL Makabuhay. Akong gipaninguha nga di yun ko masipyat pag inom ni ini. Kaya ako na matikdan, consistency is the key. Dili pwede nga mo inom ka ni, karon, ugma, dili. Inom karon, ugma, dili. Ako nang isuwayan at itong mga permerong mga adlaw, eh medyo gimahalan pa ko ba? But then eventually, I realized that I am endorsing the product and I am responsible to test it kung epektibo ba gayon. Before pa niabot ang EXL makabuhay sa kong kinabuhi, daghan kay kong sakit, sige kong ubo, trangkaso, kalintura nga sobra-sobra. Pero sukad nga inyong makita, kay ako man pong ipakita, nga diri mismo sa programa, gainom ko, tagtulo, tagupat, yun na, kay EXL Makabuhay Plus Capsule. Aron, una, mahimo na akong consistent. Kay diri man ko mainom samtang ka programa. So, diri yun ko masipyat. Upat ka kapsula, o giingon ko kada kapsula, daw nagkaon ka og usa ka basket nga gulay. Ano man, ang usa ka basket nga gulay nga imong kaunon, imo pa nang usapon, daghan diya ang di mausap, o dili ma-digest, o dili ma-absorb ng nutrients. While ikumpara niyo man yung usa ka kapsula tinood, nga doon ay 17 powerful herbal ingredients, nga pino kayo, nga inig-take ni mo, siguradong ma-absorb diretso sa imong lawas, o mo resulta, padi ka na daling magkasakit. Mga bukol, mga wala, o uban pang mga health benefit, pagtaas sa resistensya, paglami sa tulog, paglami sa pagmata, labi na sa may mga mataas ang sugar o mga diabetic diha, kini ang kapsula nga para sa inyo. EXL Makabuhay Plus Capsule, ginama sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Ayat, it's EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy.
0: Balik na mga pinanggap, nga nung dili man maayo sa mga 60 pataas, labi na 80 kapina ang edad, ang ilang diet is high in animal protein. Ibig sabihin, nga nung mas maayo sa mga edad-edaran, ang subak-subak na lang sa karne, more on gulay sila. Unya, magtuon unta tagkaon og high protein nga gikan sa mga gulay. Okay? Especially gikan sa batong, gikan sa mga munggos. Unya, kini mga pagkauna na ilan nato ni nga makapa-arthritis. Pero kung tunaan nato ni pag-ayo, kining mga batong, mga Kentucky, Wagyu beans, mga white beans, kanabitawang mga beans, mapalit sa mga palingke, supermarket nga, ginaluto unya ang baboy inon pakaunon, kay dali kay manambok ang baboy kung pakaunon ni mag mga beans, mga munggos. Kini mga pagkauna, manggod, kinanglan inantigo manggod ang pagkaon ni ini. Gikan sa munggos o white beans, dapat humulan tibok gabi, iyabo ang tubig, kunya ilisag bagong tubig ay halatan, dili na makapa-arthritis. Kung mga red beans, no, kanang mga kidney beans pero katong mga pula, 24 hours ang inyong paghumol. Para nga, maiyabo ang tubig pagka after 24 hours, para nga mas humok siya lutuon. No, kay sagat problema sa mga red beans, lagka ng mga kidney beans bitaw, dugay kaayo gahi lutuon mo, nadaghan kaayo ang nadiskuryo nga dili na magluto ni ini. Moto ang uban, nagapalit og beans para ipakaon sa mga baboy. Pero kabulo mga pinangga, the best kaayo ni ang mga pagkauna nga mga high protein nga gikan sa mga plant-based. Ato asaning i-modify, no? Saan na to ni kining karne. Ang karne, kung gabukag bukog o di gusto magabok ang imong bukog, isubak-subak lang gina siya. Pero dili po kumurecommend nga bisag baboy, isubak-subak. Nga naman ang baboy, grabe yun na kaayo, mupalapot sa dugo o mupainit sa dugo. So, unsa may tabo kung ang imong sakyanan overheat. So, ang imong mga silya o babsilba o unsa pa ng mga head gasket, unsa pa na diya, mga hubag na sila, mga burot na. The same sa lawas, pag overheat ka, mao na nga ay katong mga mahadlok nga magpainit, mao tong mga tawhana nga hilig mo kaon o mga pagkaon nga makapainit sa dugo, usaan na ang baboy. sana na yung mga uban, mga og mga buaya. Ayaw yun magkaon na ng mga pagkauna exotic food kay grabe na makapainit sa dugo. Pwede ka magsubak-subak o isda. Pinaka the best. Panagsa na lang po ng subak sa mga karning baka. Especially kining mga kalabaw. Ayaw po kas kalabaw. No, kay grabe kay na makapabughat. No, kay nga naman, grabe na sa mga stress hormones. Unya, manok o arang-arang ang manok kumpara ni mo sa baka. So ang baka, okasyon na yun na. May lang sa kabulan ni kausa. Ang manok, may lang sa usa ka semana ni kausa. Ang isda, pwede adlaw-adlawon. Kay humok mangguning isda, tunawon. Mabitaw sa pagtuon, mas taghan ang isda o kagaw ikumpara sa manok o karning baka. Nga naman, kay meaning, dagag kagaw, kay dali siya madubok, dali siya mabaho. Kay nga naman, humok siya, dali siya madigest. So, mauna nga, ang isda pod, ayaw pod kauna nga 3 times a day nga kaon jud kag dinagko nga hiwa buntag udto hapon. Ayaw pod kay magtaas na pod ilang phosphorus, no, taas ilang purine, taas ilang uric acid. So magka-arthritis pod ka, pwede pod ka magabok imong bukog pag taas ang imong phosphorus. Just imagine balik ta sa karning baka, manok, kaning mga meat products manggod is 25 times as ilahang phosphorus unya kaysa calcium. But pasabot, a high meat diet mulid jud siya into calcium deficiencies, no, according sa the Journal of Clinical Nutrition. Okay, klaro na to na, no. Mao ni problema sa mga kadungog mo na din ato nganlan kana bitang nasa diet nga more on karne ang ilang ilang kaunon, di na sila mo kaog karbo, di sila mo kaog mga kanon, more karne ilang kaunon. Ang problema ilang atubangon is kay karne sila nagkuha silang protein, magkagabok ilang bukog. Imuha na siyang bantayan sa mga nag-ingana nga diet, pa-check gid mo sa inyong bone kung maabot mo duha ka tuig sa inyohang diet program. Okay? So, pagabok mong bukog, hala, usba na ang inyohang o ang atuang diet program. Mauni nga, especially po kung for survival, wala yun lang gikaon, isda lang yun. Okay, pwede ka mag-ista buntag ito hapon kung aligid lang gikaon, labi na ayudar, rasyon ra yun in town. Ang imong buhaton, maglaga po kag mga dahon-dahon. For example, na kay dahon sa gabon. Ang dahon sa gabon, imuha na siyang kusi-kusion, imuhang butang initubig, butangan ni mo og asukar, inumon kada humagkano sa di pa mo magkaon. Nga naman, makatabang ang dahon sa gabon sa paglimpyo sa itong mga kidney. So sa ato pa, kung nagkaon kag isda nga taas kag uric acid, purine, so pwede ka nga dili magka-arthritis, dili po mo sakit imong batang. Kung walay gabon, pwede kag dahon sa avocado. Pero ang dahon sa avocado, paglagaon ni mo na, medyo ma-upload siya, no? Butangan ni mo siya og limonsito. Basta di pa ni mo inumon, butangan ni mo og isa ka limonsito para medyo mawala yung upload og dili ka tublon. Mo na sikreto mga pinangga, no? Nga survival tanining kinabuhi a tungod kay natay kahibalo nga hatag sa Dios, gamito na to. Unya, ayaw po mo kalimot nga mag-inom yun og tubig kada oras. Kumahimo 1/4 sa baso lang, tunga sa baso, or kung grabe yung singutan nimo, basta mag-inom ka di mo ubos og 2 litrong tubig kada adlaw. And that is 8 ka basong tubig kada adlaw. O, unsa pa ang makapalig-on sa tumang kabukugan? Sumala sa pagtuon, no, sa NASA research, ang mga expert nag-ingon, ang gravitational exercise. Kung sa maning mga gravitational exercise, kining pag-backlay o pag-jogging, mauni siya ang makapalig-on sa bukog. Now, problema daw na dili nakaayo pa-exercise on ang mga 60 pataas. The more hinoon ang mga katigulangan or mga edad-edaran na dili mag-ehresisyo, the more hinoon mag-gabok o the more hinoon sila magsakit. Ang problema lang yun nga kung ang mga 60 anyos mag-ehersisyo, especially mo action pag-jogging, unya gabok ug bukog, maotoy delikado. Kay pwede yun, ma-dislocate imo ang lumbar area, ma-fracture, labi na kung madakdak ta. Pero pinangga, mag-healthy lifestyle ta. Mga senior na to nga nagapaminaw, himuon ninyo nga ayaw na gimug-inom og mga kape. Siguro kung makainom ng kape, may lags sa ka, napulo ka, adlaw ka usa. Sige, tambal na lang sa kuwan. Mag-corn coffee na lang mo. Masanglag mo mais, bugas, mo inyong galingon, mo inyong inumon. Labi na kung maglaga mo daon sa nangka, mo inyong timplahan sa asukar o katong gabon, timplahan sa asukar, mo na ito yung pangkapi. Mo ito yung makapaligon, makatabang paligon sa yung mga kabukugan para maka-ersisyo mo. Mao na nga gidesign atong lawas nga maglihok-lihok yun. Same sa kining pagkaon po, uy, naikuan ha. Sa mga nag-inom og calcium supplement, asa man ang nindot nga calcium nga inumon? Naman tayo, we have the calcium carbonate, we have the calcium citrate, calcium gluconate, calcium lactate, and calcium phosphate. Manisagad ginarekomenda no, sa itong mga doktor. Sumala sa research, ayaw imna kung nakay calcium phosphate, ayaw imna nga tabletasa. Ang gwapo nga inumuni mo, kining powdered form, ayaw itong tabletas, kanang naka-capsule form, nga tangtangon mo ka nga powder na siya, mas nindot na siya. Onya, ang nakanindot sa calcium is kadtong onya, ang best food nga calcium supplement, kining calcium lactate o calcium citrate. No? Mas absorbable, mas kapo po silang digestible po na siya. Usbo na to ha, calcium lactate o calcium citrate. Pero, kung ang imo ang tabletas nga giinom ni mo diha, ibutang sa siya sa vinegar for 30 minutes. Dili gani sa mapudpod. In 30 minutes, ayaw na imna kay dili na magaling or madigest sa imuhang tiyan. Okay? So, sa mga 60 pataas, nagainom og mga suplemento, kadungog mo anang paggawas, pag-inom, kapsul gihapon, wa mahilis, but pasabot kulang mog hydrochloric acid. So, ang inyong buhaton, mga 60 pataas, ng mga edad, mag-inom jud mog kalamansi kada adlaw. Kung dili mo sakit ang inyong tiyan, pag-inom nyo kalamansi juice, himuwa na nga habit nga sa di pamumukaon, mag-inom yun mong kalamansi juice isa kabuok. No? Mao na inyong buhaton sa di pamumukaon. Ayaw po mo kalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kaya ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga, nindot ni siya nga formula nga nasa anti-stress formula. Hinumduman na to, pag dili ta stress, nindot ang ato ang digestion. Makagaling pag-ayo ang ato ang atong tiyan sa pagkaon, makahimo pag-assimilate pag-ayo, so maging healthy ta. Pag-inom og Makabuhay Plus Herbal Capsule, labi na human pa ni hapon, o kung lay extra panalangin, pwede po mo mag-inom human pamahaw. No? Isang capsule, kung napamoy gipambati, ngul-ngul pa sa lawas, mag-inom mo buntag o hapon. Kung taas ka nga tao, tambok kay ka, so buyag, pwede ka mag-inom duha capsule sa buntag, duha capsule sa udto, duha capsule sa panihapon. Pero pag mawa na imong gibati, labi na katong naghuot ang dughan, sakit ang kuto-kuto, taas ang pressure, blood pressure. Oh. Pag ma-okay na ka, pwede one capsule na lang buntag hapon. So, ay kalimot ha, sa pagpainom gihapon sa atong mga kabataan, o oh, inyong mga bana, nga kusog mo hagok, hala, paib na nagmakabuhay plus herbal capsule, ayaw naghulata nga atakihon ang inyong mga bana, si bakulang. So, papaim na nagmakabuhay ha, human panihapon, isa o kung dako o tiyan, hala, duha kapsul ipainom sa imong bana, aron nga mumata sa buntag imong bana na ipaglaom, hapsay ang paminaw, gaan ang paminaw, o, dili sa puton. So, kanang mga bana nga sa puton kay mga pinangga, mao na mga bana nga wala makatarog tulog, mao na mga bana nga wa makahilisis pagkaon, mao na mga bana nga naimpatso. So, mao na ha nga mga asawa, kung di pangsapot yung bana, hala, ayog awaya, paim na sa ato ang suplemento. O, ipagbantay mo pinangga ha, nga ang ngipon, ibutang sa soft drinks, sa cola drink, after pilag ka oras, madugmok, hinahinay ang ato mga ngipon. Ingana sa ka phosphoric acid, very acidic, mas acidic pa ang phosphoric acid kaysa mga vinegar. Imna ang vinegar, diba? So, sa ito pa, para mawala yung phosphoric acid, gitabunan sa grabing asukar. Dito na ka sa grabing asukar, madaot. So, ayun mo ginong soft drinks, binangga. Ang ginong soft drinks, may nasa sa kabulan, kaduha, kausa, ana na lang.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after these few messages.
3: Stress from work? Pananakit ng katawan? Worry no more. Ang EXL Makabuhay Plus, ang kasanggamo sa anumang hamon ng buhay. Ito ay puno ng natural at epektibong sangkap. Katagamo ang EXL Makabuhay Plus. Totoo.
10: puro at epektibo. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. The first complete herbal supplement in the market.
5: Ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Hi, it's Emma Kumar.
2: Basta healthy, happy!
0: May kasabihan. Problems are created to make us stronger. Sumala sa kasabihan, ang mga problema gihimo ni or gitugot kini aron nga mahimo tang kusgan. Tinuod yud mga binangga. Kung na may mga problema nga may tabo sa tong kinabuhi, isipon nato ni nga dakong panalangin tungod kay hinumduman nato ang atong utok is muscle na siya. Nga the more nga mo think ka, the more nga magunahuna ka in a positive, optimistic way, mahimong kusgan ang imuhang utok. Nagatubang kag problema apan nag-agad ka sa tabang sa Dios. Nag-agad ka sa giya sa Dios. Nag-ampo ka sa panahon nga gisulbad ni mong problema. Nangay kag giya pinaagi sa pagbasa sa pulong niya. Kana nga klase nga problema, makapahimo ni mong kusgan.

0: pagkanindot pinanga sa panahon natin mga dagkong problema, ato ang ma-assured o atong mahunahunaan nga ang Dios uban nato. Na kining problema tanan naay pagtulunan, na kining problema gitugot sa Dios naay panawagan nga gusto sa Dios nga ipahimo sa atoa. Tagaig time ang Ginoo sa imong kinabuhi, ang pulong basaha iyang pulong matag-adlaw og aron ka makaplag sa kalinaw sa imong kinabuhi. Hinumdumi, pagdili ka malinaw ning adlaw sa ato pa, wala nimo makaplagan ang pulong sa Dios ni ining adlaw. Kung malinawon ka, sign na siya nga muuswag ang imong kinabuhi. This is Doc Bray Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Maayong adlaw sa tanan.
1: Basta healthy, happy.
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Ako si former Governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
4: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Hi, it's El Makabuhay.

0: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: Stay tuned.
1: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara inviting you to our ulit major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
2: Og kaoban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, Teammates, Lobok Rondalia Musica og Julia Faith Joaquin. This is Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
3: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood og sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa iaksal Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap nga siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang iaksal Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Ann.
4: May buhay sa makabuhay! Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.

0: Akong tulog, niya, akong lawas, nindot kayo niya. Imbis nga sa una, naguan ko, nag-UTI ko, nindot ako pangihi, nindot sa pagbawas sa akong kanang hugaw. No. Karon sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mo sugatrol kay presko ah, kang Ima de la Rama, nindot kayong inon. Makasoy niya muna, hindi mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Pharmacy.
1: Past Pharmacy.
2: Di kalidad ng produkto sa barato nga presyo.
3: Nak, palihog ko sa akong haplas be. Sakit na po ning akong tuhod. Moador ba ko sa PHCCI?
4: Mag-unsa man ka dito pa.
3: Da, mulunta ko. Na ako'y project. Sapon ning galit man nagtukar ning akong arthritis oy. Batak-batak ka man tako.
4: Ay, wa na problema. Pwede man good kang mo-apply og loan sa PHCCI sa imong mobile phone.
3: Kadungog bito ko, ana. Ya, pwede kong mulon?
4: Pwede man good. Android bito na imong cellphone.
3: Bita bangi ko. Kay mo apply ko.
4: Bi, ang pinay mong phone.
3: Ay, ora. Tudloy lang ko unsay button. Para pod ko kantigo.
4: O sige, good. Paminawan eh.
5: Mga kaabag, anong taka-avail ng PHCCI mobile loan application? Mao niyang ato buhaton. Una, kinahang lang Android na atong phone. O niya, anto ta sa Google Play Store app. Dahil atong i-search ang PHCCI loan. O malala, pilapan ang form na makita sa phone. Dayon i-click ang words nga sign in. O hulata ang imong one time password kon OTP. Kung lalaan ang imong OTP, ibutang kini sa form, then i-click unsa nga loan imong i-avail sa mga choices sa loan nga makita sa imong phone. Dayon, ibutang sa form ang kantidad nga imong hulaman ug ang mode of payment. Sunod ana, i-click ang attachments, then i-click ang requirements, sunod i-confirm imong loan application. Then pwede nimong i-check ang imong loan status o loan history. Nya, pahibalo nang pugka actually sa loan section sa PHCCI sa resulta sa imong application. Kung mix ka, ang imong gihulaman i-diretso ra sa PHCCI pagdeposito sa imong Pinoy Co-op ATM kung ana akani nga ATM. Maura.
4: Nya, kuha nimo pa.
3: Ah, so good na gani ko apply.
4: Mao lagi, listo kayo basta loan.
6: PHCCI Mobile Loan Application, teknolohiya nga mugna mismo sa atong kooperatiba. PHCCI, atong kaabag sa kanunay.

0: Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang upalig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
7: Tiguwang na ko. Maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
8: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
9: Let's go, Lola!
8: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
9: Uy! What ako!
10: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, yang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab yan!

The New Kiss FM 102.3 Bohol. It is now 1:15 in the afternoon. Maayong hapon sa tanan ng mga ka-dearest friends nga nag-tune in karon. Welcome sa programang Dear J-Ann. And today is Friday, ang katapusan sa sulat ni Ma'am Celine nga taga-Cortes, Bohol. Mga ka-dearest friends, ubaninasad ko karong kahaponon para sa drama nga magpapitik sa inyong mga kasing-kasing o mga awit nga puno sa gugma. And time check, it is now 1:16 in the afternoon. And here's a song, Every Now and Then. And this song is brought to you by Virginia Hot Dog and Big Shot Hungarian Sausage with Cheese.

0: RJN. Bisan pa man og namabdos ko, gidawat gihapon ko sa ako ang pamilya. Selena, sakit man nga namabdos ka og sayo nak, pero wala na ko'y mahimo kay naa naman na.
1: Dai, Selena, gusto mi makahibalo kung kinsya ang amahan sa imuhang gidala karon.
0: Na, ma, ang akong barkada nga si Joel, siya ang amahan sa ako ang anak. Pero, ingon siya nga, dili ko na siya mo panagot ani, kay dili daw ni niya nga anak. Unsay dili ba? Nga, dili man ka mamabdos ug wala ka niya, gihilabtan.
1: Ha? Unsa man na? Nga, dili pwede na. Ipaatubang na diri siya. Gusto may makikistorya sa iya.
0: La, sala na ako ni tanan. Wala sad ko nahigugma ni Joel. Wala sad siya nahigugma sa ako ah. Maong, wala hinungdan kong mag-uban ramin niya. Unsa? So ingana na lang kasayon? Diyos ko, Selena. Wala gyud mo gaw na hunaog maayo. Sayang kaayo ang imuhang kaugmaon, Selena. Ug naminaw pa lang ka sa ako ah. Dili unta ka maingon ani karon.
2: Dear J.N., gipanganak na ako akong anak nga walay amahan nga ni suporta. Sukad nga nahimo ko og sayo nga inahan, naay dakong pagmahay ang akong gibati. Kay dili di ay sayon ang mahimong inahan, ilabi na kung walay mo suporta nga amahan. Ug mas na-realize na ko nga dili gyud maayo ang akong mga gipangbuhat sa una. Ug karon ako ang nagyud gibag-o ang ako ang kaugalingon para sa akong anak ug sa ako ang pamilya. Diri na lang taman ug daghang salamat.

0: Mga kabuhay na isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginu-make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Balaleng proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ma?
1: Wa pa.
0: Na uliyan na ka ma?
1: Wa pa.
0: Na uliyan na ka ma?
1: Wa pa.
2: Nganong dugay agad mawala anang sipuna ma?
3: Kung naay sipun, muhina ang immunity maong dugay maulian. Mag-Neo Zep Z Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
0: Na uliyan na ka ma?
1: Gahapon pa.
0: Ah, kuya waoy.
3: Basta Neo Zep Z Plus Forte. Karon naay zinc.
4: Alagang Unilabyan.
5: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neo Zep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bag-o.

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
3: Drink light, live light, standing light.
4: Drink responsibly.
5: DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
7: Pagkadungog na ako sa radio,
6: ang DTX 500.
7: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
6: duha sa gabi.
7: 2 weeks pa lang,
6: may alibyo na.
7: Pag 1 month kape,
6: naayo na ako.
5: DTX 500.
8: Mabali sa mga butika.
9: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
10: Og kaoban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Kale, Teammates, Lobok Rondalia Musica og Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
11: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay og makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote og duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto og inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.

0: gusto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Ang kainit sa hilana, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa bulanong musika, nagasuporta sa bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
3: Kuhat ako!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilabian!
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang anda!
6: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana mga bisita?
6: Kajut lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jug ko. Nga, laon niya. Iba sa luya, jud. Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol. Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako, believe. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direct ko, believe.

0: Virginia.
1: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyo sa Bunturan, Davao de Oro. Una jud gikalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit. Nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak. Mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Mao na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, naka-recover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang buhol, gilibutan o lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda o uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan mga basura o hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako, ang adunay kaakuhan aron magpabilin ng limpyo ang atong kadagatan.
4: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Ana mga bisita, kadyot lang.
6: Maglangay-langay pagyud ka na ay extra nga panlaban ana ang nailhan nimong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
5: Wow, mas maayo pa?
6: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugon ko ayong bisita. Naa pa bay extra?
5: Naa. Bisag pang Sharon pa. Naay lechon humba adobo ka dere.
6: Extra maayo. Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
11: Bisag asa kadapi, niining kalibutan.
10: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol.
12: Balik sa buhol, balik.
10: Villa Alzun Function Room is now open with 150 packs capacity. Visit them now.
13: Dive!

0: Matinig sa hilana, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, who's a customer development manager.
1: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko believe.
2: Come to the celebration. Be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
3: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
4: DJX 500.
5: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
4: DTX 500, mabibili sa mga butika.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tatna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.

The New Kiss FM 102.3 Bohol. 18 minutes after 2 o'clock in the afternoon. And to Ma'am Siling na nagpadala sa iyahang sulat bahin sa iyang kinabuhi. Daghang kaayong salamat, Ma'am Siling, hinaot nga unta, naghatag kini og inspirasyon og leksyon sa mga ka-dearest friends nato nga namati karon. And i-shoutout sa nato nga to ang mga ka-listeners. Shoutout to Sir Erwin Sagwe nga naminaw karon. And from Leo Labadan, good afternoon, shoutout ni Baby Zachary Aiden Labanan, Mama Lucia, Papa Pablio, igsuon ni Leon Shalia Pablio Jr. Thank you so much, Ma'am Leo Labadan. And also to Sir Bing Cebuano nga naminaw karon. Thank you so much. And yes, meron pa si Sir Bing Cebuano di ay. Thank you so much, Sir Bing Cebuano. Mga ka-kiss, sa mga gusto magpadala sa ilahang sulat, just send lang sa ato ang official Facebook page nga Dear J-Ann, aron inyuhan na sad ang sulat nga maipadayag sa hangin. And again, this is J-Ann, right here on the New Kiss FM 102.3 Bohol.

0: Leonie Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na, agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao. Kay pertig yung bahua. Pilakabulan na ako dyan nga lubog. Bayat na ako. Nag-inom ko, EXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
1: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: GTX 500!
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og GTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga GTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: GTX 500!
4: Mapalit sa mga butika.

0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Bag-

0: your air conditioner struggling to keep you cool? Are your refrigerators and chillers not performing at their best? Call MaxCool Refrigeration and Air Conditioning Services for all your residential, office, and commercial HVAC needs. We're your one-stop shop for everything air conditioning and refrigeration. We offer a wide range of services, including installation and dismantling, cleaning and maintenance, free on charging, checkups, repairs for air conditioners, refrigerators, and chillers. No worries. We'll get it running like new. Call us today at 0951-500-2383 or visit our Facebook page, Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services, located at CPG North Avenue, Taloto, Tagbilaran City. Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services. Cooling comfort.
1: Reliable care.
2: DTX 500.
3: Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko, tinipis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
4: At sa Panginoon.
3: Una po ay sa Panginoon.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
5: Tiguang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
6: Let's go, Lola!
5: Bye, Mare! Unhan sa mga nakong dagan!
7: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
9: Bye!

0: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
1: PXL Makabuhay Health Hour.
2: Alright, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang po sa pagpapaabot sa ating Makabuhay Hotline number, ha? Lalong-lalo na pagdating po sa inyong katanungan. Dadako na po tayo at babahagi na po natin ang inyong mga katanungan na pinaka-inaabangan po ng karamihan. Abay, syempre, itong tinatawag nating texter segment. But anyway po mga kamakabuhay, bagamat na medyo kinapos tayo sa oras, pero sisikapin po natin mababasa at masasagot po natin ang mga iilan natin natanggap na mensahe. Sa mga hindi po natin mababasa on air, huwag po kayong mag-alala, magre-reply po tayo ng direkta po sa inyong mga cellphone upang mabigyan po kayo ng kaukulangang payo tungkol sa inyong kondisyon. Alright, we have our texter, Doc Glenn, may inflammation ako sa pancreas po. Ano po ba ang pwede kong gagawin para mabawasan po ang sakit at mapapanatili po ang kalusugan ng aking pancreas? Natatakot po ako kung anong mangyayari po sa akin. Joven from Puerto Princesa City. You know what, no, Sir Joven, no? Ang pancreatitis ay isang uri po ng inflammation po sa pancreas at mahalagang iwasan po talaga ang fatty foods, mga alcoholic na pagkain, kasi ito ay nakapagpapalala po ng kondisyon. Para naman po sa relief at maintenance, no, pwedeng makatulong po as supportive care po ang EXL Makabuhay product.

0: Tapos mushroom ay may antioxidant properties na tumutulong para sa cellular protection. Iwasan po ang mga fatty at greasy foods at mas piliin po ang steam or boiled na pagkain. Stay hydrated always pero iwasan po ang mga sugary drinks. And of course, don't forget na uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at least 2 capsules 3 times a day before meal. At EXL Makabuhay Black Coffee naman 1 sachet 2 times a day. Alright, Doc Glenn, mataas po ang potassium ko at delikado daw po ito sa puso ko. Ano po ang dapat kong gagawin? Pwede po ba ako mag-take po ng EXL Makabuhay? Erlinda from Cebu City. You know what? Now, when we're talking about the potassium, no, this is what we call hyper or high potassium level. This is what we call hyperkalemia. No, maaari po ito naka-apekto po talaga sa heart function at kidney health. Kadalasan ito dahil po sa kidney problems, dehydration, sobrang potassium intake at mula po mismo sa pagkain or even sa supplements. Kaya po iwasan po ang matataas po na level na potassium tulad po ng saging, kamote, avocado at spinach. So mga ganitong klaseng level na uminom po ng maraming tubig para makakatulong po ang potassium sa excretion. Kumain po ng low potassium food gaya po ng mansanas, pepino at repolyo. Bantayan po ang kidney function at kumonsulta lagi po sa ating mga kapatid nating mga medical doctor, especially pagdating po sa mga ganitong klaseng cases. Napakagandang kombinasyon po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, lalong-lalo na pagdating sa ganitong kondisyon. Alam niyo po kung bakit po mga kamakabuhay, ang EXL Makabuhay Capsule ay may serpentina, may sambong po siya, dagdag mo pa ang lagundi na may natural na tumutulong para sa kidney detoxification at pati na rin sa electrolyte balance. Ang EXL Makabuhay Black Coffee also may mangosteen, may agaricus mushroom at guava fruit na tumutulong para sa kidney health at fluid regulation. Kaya po, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day bago po kumain at idagdag mo po ang EXL Makabuhay Black Coffee 1 sachet every other day or 4 times a week. Then gawin niyo po ito sa loob po ng 30 days para makuha po natin ang kabuhang pagbabago sa ating kalusugan. Magpa-laboratory kayo para makita po natin ang improvement and development sa iyong karamdaman. Don't forget, tumawag at mag-text para ma-monitor po namin kayo. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Diabetic po ako. Pwede po ba ako uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee para makatulong po sa blood sugar ko? Rolly from Digo City. You know what na, ang diabetes ay isang uri po ng sanhi ng insulin resistance o kakulangan po sa insulin po ng katawan. Ang mataas po na blood sugar ay maaari po magdudulot po ng komplikasyon sa puso, sa bato, and even sa ating mata. Iwasan po ang mga matatamis po na pagkain at soft drinks. Kumain po ng mga matataas po na level na fiber, mga low glycemic index foods tulad po ng oatmeal, gulay at lean protein. Regular na pag-ehersisyo para sa blood sugar control. I-monitor, of course, ang blood sugar levels sa pang-araw-araw. You know what, dagdag ko pa dito, no? Ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay may malaking role para sa mga diabetic patient. Of course, the EXL Makabuhay Capsule, it's because of the serpentina, cinnamon, neem plant, isa sa mga key ingredients po nito na may natural blood sugar lowering effects. EXL Makabuhay Black Coffee na may insulin plant, psyllium has at guava fruit na tumutulong sa pagkontrol po ng asukal sa dugo at insulin sensitivity. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule at least 2 capsules 3 times a day bago po kumain. EXL Makabuhay Black Coffee naman 1 sachet 2 times a day, then magpa-laboratory po tayo after 30 days. Siyempre, you must done your part also. Bawal ay bawal, bawal ay iwasan. Okay? Maraming salamat po sa pagsama po sa ating programa ngayong araw na ito sa ating programang The EXL Makabuhay Buhay Happy Health Hour, What's Up Doc. Sana po ay marami naman po kayo natutunan at naging inspirasyon po tayo. This is Dr. Glenn Sanico. Alagaan ang inyong sarili, magmahalan at lagi tandaan, with God, all things are possible. Kaya stay happy, stay healthy, and stay blessed. God bless us all at magandang buhay po sa ating lahat.
1: EXL Makabuhay Health Hour. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
4: Nila intinado, por patro, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta bayad kay 30 mil man. Wala kong igno na, ginuot-untuin ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makamuhay nga hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabuta siya. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa kuwang interindyong, dangot lang mo sa makamuhay kay Muray makatabag sa atong kinabuhi.
5: Ania ug bukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: drink responsibly.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana mga bisita?
1: Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kaldereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigid ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pero me. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3. And mao na dayon benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun na gid ko. Sa MX3, diri ko believe!
8: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
9: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
10: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional Herb.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ladies and gentlemen, let's get it on as PMI Bohol Boxing Stable now brings you Kubo Bulano, the very first online and on-air boxing show in the province of Bohol, bringing you the latest update, the latest bouts, and everything about the sweet science of boxing on and off the ring right here on KISS FM 102, your music radio, and Kubo Bulano online streaming sites. Kubo Bulano.

0: Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang mapalig-on sa resistensya. Pisika lang ang kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Hinay ang internet? Sigig loading sa Facebook ug YouTube? Panahon na para mobalhin sa Cliantech Internet. Ang Cliantech Internet mao ang nag-inusara nga naay local Facebook o Google Cache servers diri sa Bohol para mas paspas ang pag-access sa imong paboritong apps o websites. Starting plan 100 Mbps fiber internet for only 999 pesos kada bulan. Available sa Tagbilaran, Luay, Valencia, Anda, Mapini, Ubay, Kandihay, Gindulman, Anda ug selected areas sa Panglao, Albur ug Lobok. Local nga provider, local nga support, kusog ug kasaligan nga koneksyon. Tawag o text sa 0930-054-3474 o bisita sa among opisina sa second floor, ibabaw sa Ralph Minimart, Tamblot Street, at bang sa BPSTA. O bisita sa among Facebook page, Cliantech Internet.

0: Excellent health, excellent life, EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Doc, good morning. Unsay maayong tambal nga pirmi man ko kabuhion, unya malipong ko, naapog ko'y high blood o taas ako sugar. 73 years old na ko, salamat. Uy, sa mga 70 anyos na ha, unya na'y high blood pressure, na'y kabuhionon, sugar. Usag yun sa i-address ni mo, ma'am, no? Dapat unta, babae ba ni lalaki? Dapat unta ma-address nimo or ma-memorize nimo ang 8 ka mga balaod sa lawas. Importante jud na kaayo. Kay nga no, sa nutrisyon no, New Start, NEWSTART, New Start, ang N is nutrisyon. Ang nutrisyon basta high blood, although daghang magklase sa hypertension, daghang mag mga causes no nganong nagka-high blood, pero basic lang sa ta mga pinangga, ayo nang jud kaon og mga karni na gyud. Labi na sa edad, kinahanglan manggud kaayo ni og enough nga enzyme ang mga system na to, no, atong digestive system. Kinahanglan na sa og enough nga enzyme para nga magaling kaayo. Labi na sa mga kita nga mga tao, pag abot og 40 mga pinangga, medyo mo gamay ba yatong enzyme, no, average gyud. So pag mo gamay, ibig sabihin dapat naa jud kay mga supplement, dapat na jud kay mga raw mga pagkaon nga rich in enzyme. So pananglitan o sa unsa man ang mga rich enzyme, kasi pag kabuhionon ka o sanay sa mga ilhanan ang imong digestive system, dili kagaling kaayo, wala magaling ang imuhang gikaon. Pero ang uban pod baya kanang ginaingon nila nga grabe magbuto-buto, murag magpitik-pitik, nagasakit o sa inkotokoto, basik pod baka ha, dili ra pod to sa imuhang stomach, basik sa imuha nagyun ang kini kay naay kabuhi. Unya, 73 years old na pod, mauni bantayanan sa mga muabot nag sa sinta pataas ha, kanang ginakabuhi, labi na bitaw kanang sa imong pusod, dapit nga murag naay magpitik-pitik, no? Magingan lang kabuhi-kabuhi, unya, nagapitik-pitik mga pinanga, basig na kay abdominal aortic aneurysm. Nihubag ang imong dakong ugat, no? Sa imuhang, namungo na ang pinakadakong ugat sa sentro na to, pinanga, no? Aorta, no? Mao na siya ang usahay pod, labi na high blood ka, unya, ginakabuhi, o basi ba, bantayan po ni mo ni pinangga sa nangutana ha, basig, naabay usahay mo sakit imong tiyan, naabay usahay mo sakit ang imong tiyan mula mo dritso pod sa likod, ang kasakit, bantayanan na siya kay ang uban ana, pag mo dako ng hubag di asimuhang kutukuto, kanang dako din ang ugat di ay, aortic aneurysm, ang uban ana mo buto, unya, o sa mga ilhanan nga mo buto, mag-bleeding dito, mo naghimurag-hiwaon ang imong hawak, anak pinanga. So, hinoon, simba ko lang sa mga nagapaminaw, prevention ang pinaka-the best atong buhaton. Pag nakaniini, inumisa daw og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. High blood ka, ayaw sag undanga ang imong maintenance. Nagihatag si imong doktor, unya, sabay lang, no? Humanog kaon ba? Sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, isa or duha ka capsule. Buntag o tuhapon. Okay? Unya, ayaw nagkaon o karning baboy. Mga karni, bisag baka bawal, bisag manok bawal. Isda, subak-subak na lang.
1: Taigong time mga pinangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ayaw kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Dr. Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
2: Basta healthy, happy!
0: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Imbagnon, napuyo sa siyudad sa Tagum, 33 anyos. Sa subod ako nagaregla sa 12 anyos pa. Tagabulan na lang ko nagabati sa kasakit sa kumpuson. Manahay panahon, dili ko kabaro para muskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Matungod ni ini inapauli ko. Sa dipatumar sa akong inahant ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule, wala kong magdahong nadako ni og matabang o nahatag na alibyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, tisingin ninyo ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa kahamlos sa balatiyon sa lawak.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay nabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.

0: Chicken at Etihan is now hiring cashier with or without experience. But experience is a plus. Qualifications, 25 years old or above. Honest, hardworking, works well with others. Interested applicants may submit your resume to Chicken at Etihan, Maria Clara Street, Tagbilaran City.
1: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
4: Hi, baling malasa, oy.
5: Unsa ka, Brad?
4: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
5: Unsa man imong ATM card?
4: Banknet.
5: Ano problem sa PHCI withdraw?
4: Sa PHCI, nga banknet man nga akong card.
5: Abi nimo, kung ang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw kag money sa yung Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
4: Mao ba?
5: Sabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw magali ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
4: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mu-withdraw. At to magkustanhay rong hapon. Nya.
5: O, siya nya.
4: Alam mo sa kudiha, bi? Para mintin?
5: Gamintin kag numero?
4: Sagoy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
5: Akong balikon kung holder kag banked ATM card, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City, 10 pesos lang ang charge.
6: Ako si Veronica Tolentino, 34 years old from Cebu, usa ka financial advisor. Yung hyperthyroidism ko, it started 2017. Result siya nung mga, kasi I'm a hardworking person. Bata pa lang ako, I work after I study. So parang matagal na siya, tapos dun ko lang na-discover yung nag-burnout na yung body ko. I lose weight, maski unsa una kong kaon. So that's the time na nga, nagpa-ER na jug ko kay daghan na kayo gipamati sa kong lawas. Then dito na found out nga ako'y hyperthyroidism. I heard MXRay way back before pa ko na-diagnose og hyperthyroidism. So it was a friend who told me na, can you try MX3? Ganon. So, tinay na ako. Last August, I submitted myself for health routine checkup. And then, it's good that my cholesterol, my sugar, all normal siya. And then, the doctor told me na, you're ready to have a baby. So, it's a kind of emotional, but that was really the, ano, the hope, the answer that we're looking for. Thanks to God, MX3, dinidyo ko believe.

0: Poholanos, the celebration gets bigger and more exciting as Island City Mall turns 22 this June 26. Celebrate 22 amazing years of shopping, fun, and unforgettable memories only at ICM. Check out the exciting anniversary events. Catch the dazzling ICM Celebrity Shadows happening on June 20 and June 26. Share love and hope during a Day with Angels community outreach program on June 21. Calling all dads. Join the energetic Daddy Zumba Marathon this Father's Day, June 21. Feeling lucky? Don't miss the ICM Anniversary Bingo Madness happening June 24 to 26 with exciting prizes waiting to be won. Plus, avail of free clinic services para sa atong mga suki. And on June 26, 27, and 28, it's the ICM 22nd Anniversary Mall-wide Sale and get 70% off on range brands and products. Sugod na ang biggest celebration this June. Shop, celebrate, and enjoy as ICM turns 22. See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-067-071, Series of 2026.
1: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan? Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na-admit man kod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakaningdot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
2: Hoy, kaningdot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta anak karatuig mare para makaabilitan sa mga diskwento.
1: Oh, delikat mare. Mubayad lang ka sa tibao ka kandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibao Pilipinas.
2: Oh, mao ba mare?
1: Interesado ko makuha sa bug share mare. Ado awa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
2: Ah, sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Og matayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
0: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: Autobac, swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: GTX 500!
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
4: Pagkadungog na ko sa radio,
3: ang GTX 500. Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
4: duwa sa gabi.
3: 2 weeks pa lang,
4: may alibyo na.
3: Pag 1 month ka pin,
4: naayo na ako.
2: GTX 500!
5: Mabali sa mga butika.
6: Ubo!

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.

0: And of course, hindi na malimutan natin mga friends out there. Ng mga amiga o amigo, no? Nila sa kahanginan sa Dakbayan sa Tagbilaran. All the way from the city of friendship, no? Tagbilaran City. And of course, ato ang mga friends out there from the 47 municipalities across Bohol. Ato ang mga mayors, ato ang mga vice mayors na to diha. Maayong-maayong hapon kaninyong danan. Ingon man sa ato ang mga municipal councilors, ato ang mga barangay captain. And of course, ato ang mga SKs. No? Ato ang mga dear SKs. Mga SK Council, ito mga SK Municipal Federation President. So, maya-mayang hapon kaning tanan. Busy na ba mong tanan? Busy na ba kay apas na, no? Kay last term na nila, no? Sila nakabilin nga months, no? Mag-convene na ang election period, no? Sa BSK nga election. Muna nag-apas na ito ng mga SK karon, no? Sa ilang mga absununon, sa ilang mga need i-comply ng mga papel. Manang makaingon na lang yung silag aray ko.
1: Aray ko!
0: Naging ng life sa SK karong panahon na mating busy na gid sila, no? But despite all of those things, no? Still striving at mga SK sa itong lalawigan. Still performing. Still doing their best. Providing the good service, no? The best service ngayon lang ihatag sa itong mga kabatanunan.

And of course, nandito ito malimitan na ito mga friends out there nga naminaw karong hapunan. Ato ang mga masuking tigpaminaw. Mga walay pakyas gini sila, no? Thank you so much for always tuning in and listening on air or via live. Speaking of live, mga higala, we are live in our official Facebook page, Tingog sa Kabataan Unan.

And of course, a big shout out they put no sa to mga mga event organizing partners diha no sa mga EOPs for the upcoming Sandugo Tigi events. Again, reminding everyone of the mga EOPs nga this coming Monday we'll be having our onboarding session and workshop. So ato ang gipanawagan ng all EOPs under Sandugo Tigi nga dapat present gid ang tanan para gyud ma-orienta unsay mga dapat i-comply, dapat need ng mga buhaton for in conducting an event in partnership with the provincial government of Bohol and your organization. See you there at the mga event organizing partners.

0: And of course, speaking of shoutout mga manghihigala, shoutout also the idols at mga teachers dato diha, na paulit na silang mga tiyas at sa panimalay. All our students out there at mga student leaders. Nga paulit na po sa ilang mga panimalay, no? Unta magbinot-an na to ang mga to mga students karon, no? Hindi na gibli sila magbinuang pa. Bantay lang ng mga binuang, ha? Taoy, especially right now, bito, no? Ang mga ang mga tunghaan, no? There are a lot of reports ng very chaotic and messy atong mga tunghaan, no? Some other places in the Philippines. But still, no, there are still daghan gyud, no, nga atong mga skillhan gihapon, they're still in their morals, they're still in their principles, their values sa ilang skillhan nga, and they're still doing their best, no, to maintain the order, the security, and the safety of all students in their institution, no. Mo nang sa mga students po nato diha, ayaw intawon mo pagpabudyag. Bawal gid magbabudyag ang mga students, no? Dapat gyud magdung sa eskwelahan for us to learn, for us to gather information, and most importantly for us to make memories. Iya po ng memories nga tayo lang dyan. Okay. And of course, sa itong mga nanguli karo, no, amping taon mo sa inyong biyahe. Murag gadag o murabadsud, no? Murag kawanog di naman ni siya. Malibog ka gusto di muuwan pa ni siya, di. Pero unang ba sinig muuwan ni sa taon, no? Sa mga amping gitang tanan. And by the way, tomorrow is fiesta, no? Diha sa Pilar, no? Sa barangay sa Pilar. Manang happy fiesta ka din yung tanan. Okay naman dyan. Tao ay happy fiesta sa tanang nagfiesta karon o ugma. Unta in taon magkuan mo, manapit mo diha. Gutom man ay.
1: Gutom lang yan.
0: So right here is 5:20 in the afternoon. But a better way for us to listen the music of Hail. Kani, kay murag. Murag gid ni blue sky gid ni ang atong panahon karon, kay murag kauwanon, murag day. Pero blue pa manggihapon siya. May lang po doon niya. Here's Blue Sky by Hail right here on the new Kiss FM Bohol.

All right, this is the new Kiss FM 102.3 Tagbitaran City Bohol's number one, and this is your one and only Baby Bumbulero. But before we end this program, I just want to say hi sa itong mga friends gonna meet now karon diha sa my Unitop Unicity dyan sa my City Square. Hi, hello po sa inyo lahat dyan. And also sa mga nangaon diha po sa my Heidi's Barbecue, no? Maayong gabi sa inyong tanan diha. Sa itong mga nagkaon together with your family, with their loved ones. Hi, hello po sa inyong lahat. And also, no, na ay bagong mag-abli diha on Monday, ha? Lami nga mamihan or lumihan, no? Diha doon sa may University of Bohol, ang Mami Streets and Eats, no? Diha sa may Remolador Street, no? Sa Monday na yan, guys, sa mga mahilig magkaunog Mami, Lomi, no? Available ang Mami Streets and Eats on Monday, no? Diha sa may Remolador, Kugon, at bang diha sa may Water Refilling Station. All right, more music right here at the new Kiss FM

0: kanang hugaw no karon sir akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugat lol kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugat lol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Strong sa una, strong karun.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang handa.
6: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging senior. Without you, I'd be lost without you. Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tekron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. You. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Napalayo uli.
1: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: Undiscarding bisdat, ana. Rexino Forte! Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat. Rexino Forte! Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat. Rexino Forte! Maunang undiscarding ako. Discarding bisdat na to. Rexino Forte!
3: Mas paspas ba na sa upat?
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Oh boy!

0: Hirap quality yan.
1: Amroxyl hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
3: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigi ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimugi kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimugong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dili ko believe!
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang Sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Hello, Satana. Mga Garaon, this is Joseph Gara inviting you to our Uli Major Concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, mag-gara-gara ta.
9: Huwag kaoban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, Teammates, Lobok Rondalia Musica, o Julia Faith Joaquin. This is Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
10: Sa Luha!

0: nakablender po ang imong sudaan. Number one nga punto nga dapat naa ni kada adlaw sa mga gabok o bukog. Kung gusto mo ligon ang bukog, dapat naa jud kay green leafy vegetables. So na we have the kalabkamunggay, we have the alugbati, we have the saluyot, no? Og uban pa. Ikaduha, pwede mo mag-carrot juice. Importante ang carrot juice kay makapalig-on siya sa kabukugan. Gani, kung mga diabetesun pod, no, ang carrot juice, dili gina-recommend. Pero kung ang carrot juice nga makapalig-on sa bukog, unya nahadlok ka, wala gi-recommend sa imong mga doktor, tungod kay posible mo taas imong sugar, pwede apilan nimong broccoli. So ang broccoli, imo nang i-juicer, imo nang i-apil og juice, apil sa kining gitawag carrot juice. So lig-on kay imuhang bukog, dili pud mo taas ang imuhang blood sugar. So kada adlaw-adlaw pwede ka mag-inom isa ka baso niini. Unya, ang pinaka nindot pod ikaapat, no, ikatulo man tong broccoli, ang ikaapat kining gitawag sesame seeds, kaning lunga mga pinangga. Kining lunga di ay nindot di ay kini sa calcium nga makapalig-on og dili lang calcium, no. Daghan siyang mga sustansya nga makapalig-on gikan sa B-complex, gikan sa fatty acids, o daghan pa kaayong mga sustansya nga makuha na to sa lunga or sesame seeds. Ang atong paggamit sa sesame seeds para healthy ang atong bukog is i-apil na to ni gluto, no? Pwede i-apil na to gluto sa atong kanon nga paghapit na maluto ang kanon, bubuan ni mo dito. O kung pila mo kabuok diha, tag isa ka kutsara mo, i-apil ninyo dito gluto. Pwede po isabay ninyong isang kutsara sa inyong oatmeal. Oh, mas kapo itong lutoon sa inyong oatmeal gamay para maapil po luto gamay ang sesame seeds. Bawa po niya ang mga pagkaon o gilimnon nga makapagabok sa bukog. Number one, grabing paggamit sa asukal. Ikaduha, kape. No? Ang uban, nagainom o kape. Kumalabi na humagkaon, sumala sa pagtuon, ang kape iyang i-block ang calcium absorption. So, dili gyud maayo nga mag-inom og kape labi na kada humagkaon. Caffeinated drinks, no, mga energy drink, og kining pagkaon sa hilig kaayo og karne. Okay? Og kining pagpanigarilyo and even ma-expose ka kanunay sa mga aso sa sigarilyo. Especially ang kaning karne pinangga o sanay sa makapagabok sa bukog. Atuan ang isgutan sa ikaduhang portion na to. Ayaw usab kalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kaya ang Makabuhay Plus Herbal Capsule makatabang ni sa mga related sa mga problema sa bukog, sa masangulngol kayong batang, sakit kaayo ang mga abaga, sakit kayong mga tuhod. Kaya nga naman, ang Makabuhay, pag inumunin mo na siya, Makabuhay Plus, una, mupalami sa tulog. Ikaduha, paglami imong tulog, ma-less ang imong stress. Unya, pag less ang imong stress hormones, dali ka maulian sa mga ngulngul. Ikaduha, balik ko na to, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, pag inumunin mo na, mutabang na pag-digest imong pagkaon. In which, panahon nga dili kay kagaling ang imong tiyan, mao na hinungdan nga nung gabok imong bukog. Og daghang kang bation. So pag mainom kag Makabuhay Plus Herbal Capsule labi na human panihapon, imong mamatikdan nga lami imong tulog og dali mawala ang mga sakit sa imuhang kalawasan. Labi na kung i-practice pagyud nato nga matulog ta dili busog. Ibig sabihin sayo-sayo ha ang panihapon pinangga. Og labi na mo sayo-sayo pug kag tulog, no? 3 hours gikan sa papanihapon, inom ka nanihapon na ka, unya inom kag Makabuhay Plus Herbal Capsule. Sa mga bata, no, painom magihapon ninyo Makabuhay Plus Herbal Capsule, pwede ninyo tangtangon ang capsule, unya i-mix ninyo sa tubig, ginagmay ang pagpainom, sumala sa ilang edad. Kung 2 anyos, paingon 4 anyos, unya daghang gibati-bati, daghan sigigihilak ang bata, butdag tiyan, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, pwede to nimo siya tangtangon, ibubo sa init-init ng tubig. Unya, pwede isa kutsara, timpla ni mo dito, pwede niyo isa kutsara ipainom, or 2 kutsara ipainom. Mawala ng butod sa tiyan sa bata. Lami ang tulog sa bata. Lami ang ganas kaon sa bata. Sa mga 4 na pataas, no, 4 paingon 8 anyos, pwede gihapon paimnon o dinaghanapon ng kutsara. Pero sa 9 pataas or 10 pataas, pwede na 1 capsule pinangga ipainom.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy! ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamog ko bukol sa ulo. Natun ako SPMC, tapos naka-schedule na ko dito ng operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor na prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa Osaka Adlaw, mga 1 week, nawala na katong bukol. Call sir, nag-quiz din siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
4: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: I am EXL Makabuhay.
7: Salubungin ang sigla.
8: Kaya istorya ang klaro-klaro ni walay jamming, walay dalang PR-PR or not because of kwan. When I endorse this product, EXL Makabuhay Plus Capsule, I was praying to the Lord, nga tagaan ko niya, o produkto nga akong ma-endorse, nga daghan po ang matabangan niya tao. Tuod man, wag yun ko si Piyata sa Ginoo. Di lang ako ang nilambo, kaming tanan din rin, nalipay. Og ang mga tao nga nakainom og nakagamit aning EXL Makabuhay Plus Capsule o kuban pang produkto sa EXL Makabuhay. Akong gipaninguha nga di gyud ko masipyat pag inom ni ini kay ako na matikdan, consistency is the key. Dili pwede nga mo inom kani karon ug ma dili, inom karon ug ma dili. Ako nang gisuwayan atong mga permerong mga adlaw, kay medyo gimahalan pa ko ba. But then eventually I realized that I am endorsing the product and I am responsible to test it kung epektibo ba gayon. Before pa niabot ang EXL Makabuhay sa akong kinabuhi, daghan kay kong sakit, sige kong ubo, trangkaso, kalintura nga sobra-sobra. Pero sukad nga inyong makita, kay ako man pong ipakita, nga diri mismo sa programa, gainom ko, tagtulo, tagupat, yun na, kay EXL Makabuhay Plus Capsule. Aron, una, mahimo na akong consistent. Kay diri man ko inom samtang ka programa. So diri gyud ko masipyat. Upat ka kapsula o giingon ko kada kapsula daw nagkaon ka og usa ka basket nga gulay. Ano man, ang usa ka basket nga gulay nga imong kaunon, imo pa nang usapon, daghan diya ang di mausap og dili ma-digest og dili ma-absorb ng nutrients. Wali kumpara ni mo ng usa ka kapsula tinuod nga dunay 17 powerful herbal ingredients nga pino kayo nga inig take nimo siguradong ma-absorb diretso sa imong lawas ug mo resulta nga di ka na daling magkasakit mga bukol mga wala ug uban pang mga health benefit pagtaas sa resistensya paglami sa tulog paglami sa pagmata. Labi na sa may mga mataas ang sugar o mga diabetic diha, kini ang kapsula nga para sa inyo. EXL Makabuhay Plus Capsule, ginama sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: I am EXL Makabuhay.
0: Basta healthy, happy. Balik na mga pinanggap, nga nung dili man maayo sa mga 60 pataas, labi na 80 kapina ang edad, ang ilang diet is high in animal protein. Ibig sabihin, nga nung mas maayo sa mga edad-edaran, ang subak-subak na lang sa karne, more on gulay sila. Unya, magtuon unta tagkaon og high protein nga gikan sa mga gulay. Okay? Especially gikan sa batong, gikan sa mga munggos, Unya, kini mapagkauna na ilan nato ni nga makapa-arthritis. Pero kung tunaan nato ni pag-ayo, kining mga batong, mga Kentucky, Baguio beans, mga white beans, kanabitawang mga beans mapalit sa mga palingke, supermarket nga, ginaluto niya ang baboy noon pakaonon kay dali kay manambok ang baboy kung pakaonon ni mog mga beans, mga munggos. Kini mapagkauna, manggod, kinanglan inantigo manggod ang pagkaon ni ini. Gikan sa munggos o white beans, na dapat humulan tibok gabi iyabo ang tubig, kunya ilisag bagong tubig ay halatan, dili na makapa-arthritis. Kung mga red beans, no, kanang mga kidney beans pero katong mga pula, 24 hours ang inyong paghumol. Para nga, maiyabo ang tubig baga after 24 hours, para nga mas humok siya lutoon. No? Kay sagat problema sa mga red beans, laka ng mga kidney beans bitaw, dugay kaayo gahi lutoon mo, nadaghan kaayo ang nadiskuryo nga dili na magluto ni ini. Moto ang uban, nagapalit og beans para ipakaon sa mga baboy. Pero kabulo mga pinangga, the best kaayo ni ang mga pagkauna nga mga high protein nga gikan sa mga plant-based. Ato asaning i-modify, no? Sao na to ni kining karne. Ang karne, kung gabukag-bukog o di gusto magabok ang imong bukog, isubak-subak lang gina siya. Pero dili po gumurecommend nga bisag baboy, isubak-subak. Nga naman ang baboy, grabe yun na kaayo, mupalapot sa dugo o mupainit sa dugo. So, unsay may tabo kung ang imong sakyanan overheat. So, ang imong mga silya o babsilba o unsa pa ng mga head gasket, unsa pa na diya, mga hubag na sila, mga burot na. The same sa lawas, pag overheat ka, mao na nga ay katong mga mahadlok nga magpainit, mao tong mga tawhana nga hilig mo kaon o mga pagkaon nga makapainit sa duguan. Usaan na ang baboy. Usaan na, na yung mga uban, mga og mga buaya. Ayaw din mo kaon ang mga pagkauna, exotic food, kay grabe na makapainit sa dugo. Pwede ka magsubak-subak o isda. Pinaka the best. Panagsa na lang po ng subak sa mga karning baka, especially kining mga kalabaw, ayaw pugas kalabaw, no, kay grabe kay na makapabughat, no, kay nga naman, grabe na sa mga stress hormones. Unya, manok o arang-arang ang manok kumpara ni mo sa baka. So ang baka, okasyon na yun na, may lang sa kabulan ni kausa. Ang manok, may lang sa usa kasimana ni kausa. Ang isda, pwede adlaw-adlawon, kay humok mangguning isda, tunawon. Mabitaw sa pagtuon, mas taghan ang isda o kagaw ikumpara sa manok o karning baka. Nga naman, kay meaning dagag kagaw, kay dali siya madubok, dali siya mabaho. Kay nga naman, humok siya, dali siya madigest. So, mauna nga, ang isda pod, ayaw pod kauna nga 3 times a day nga kaon jud kag dinagko nga hiwa buntag udto hapon. Ayaw pod. Kay magtaas na pod ilang phosphorus, no? Taas ilang purine, taas ilang uric acid. So magka-arthritis pod ka, pwede pod ka magabok imong bukog pag taas ang imong phosphorus. Just imagine balik ta sa karning baka, manok. Kaning mga meat products manggod is 25 times as ilahang phosphorus unya kaysa calcium. But pasabot, a high meat diet mulid jud siya into calcium deficiencies, no, according sa the Journal of Clinical Nutrition. Okay? Klaro na ito na, no? Mao ni problema sa mga kadungog mo na din na ito nganlan, kaya nabitang na sila diet nga more on karne ang ilang ilang kaunon, di na sila mukaog karbo, di sila mukaog mga kanon, more karne ilang kaunon. Ang problema ilang atubangon is kay karne sila nagkuha silang protein, magkagabok ilang bukog. Imuha na siyang bantayan sa mga nag-ingana nga diet, pa-check gid mo sa inyong bone kung maabot mo duha ka tuig sa inyohang diet program. Okay? So, paggabok mong bukog, hala, usba na ang inyohang o ang atuang diet program. Mauni nga, especially po kung for survival, wala gyud lang gikaon, isda lang yun. Okay, pwede ka mag-ista buntag o tuhapon kung wala gyud lang gikaon, labi na ayuda, rasyon ra gyud in town. Ang imong buhaton, maglaga po kag mga dahon-dahon. For example, na kay dahon sa gabon. Ang dahon sa gabon, imuha na siyang kusi-kusion, imuhang butang ini tubig, butangan ni mo og asukar, inumon kada humagkano sa di pa mo magkaon. Nga naman, makatabang ang dahon sa gabon sa paglimbyo sa itong mga kidney. So sa ato pa, kung nagkaon kag isda nga taas kag uric acid, purine, so pwede ka nga dili magka-arthritis, dili po mo sakit imong batang. Kung walay gabon, pwede kag dahon sa abukado. Pero ang dahon sa abukado, paglagaon ni mo na, medyo ma-upload siya, no? Butangan ni mo siya og limonsito. Pasadi pa ni mo inumon, butangan ni mo og isa ka limonsito para medyo mawala yung upload og dili ka tublon. Mo na sikreto mga pinangga, no? Nga survival tanining kinabuhi, ah, tungod kay natay kahibalo nga hatag sa Dios, gamito na to. Unya, ayaw po mo kalimot nga mag-inom yun og tubig kada oras. Kumahimo, 1/4 sa baso lang, tunga sa baso, or kung grabe yung keng singutan mo, basta mag-inom ka di mo ubos og 2 ka litrong tubig kada adlaw. And that is 8 ka basong tubig kada adlaw. O, unsa pa ang makapalig-on sa tumang kabukugan? Sumala sa pagtuon, no, sa NASA research, ang mga expert nag-ingon, ang gravitational exercise. Kung sa maning mga gravitational exercise, kining pagbaklay o pagjogging, mauni siya ang makapalig-on sa bukog. Now, problema daw na dili nakaayo pa-exercise ang mga 60 pataas. The more hinoon ang mga katigulangan o mga edad-edaran na dili mag-ehresisyo, the more hinoon magkabok o the more hinoon sila magsakit. Ang problema lang yun, nga kung ang mga 60 anyos mag-ehersisyo, especially mo action pag-jogging, unya gabok ug bukog, maotoy delikado. Kay pwede gyud ma-dislocate imo ang lumbar area, ma-fracture, labi na kung madakdakta. Pero pinangga, mag-healthy lifestyle ta. Mga senior na to nga nagapaminaw, himuon ninyo nga ayaw na gyud mag-inom og mga kape. Siguro kung makainom ng kape, may lasa sa ka, napulo ka, adlaw ka usa. Sige, tambal na lang sa kuwan. Mag-corn coffee na lang mo. Masanglag mo mais, bugas, mo inyong galingon, mo inyong inumon. Labi na kung maglaga mo down sa nangka, mo inyong timplahan sa asukar o katong gabon, timplahan sa asukar, mo na ito yung pangkape. Mo ito yung mga paligon, makatabang paligon sa yung mga kabukugan para maka-ersisyo mo. Mauna nga gidesign na itong lawas nga maglihok-lihok yun. Same sa kining pagkaon po, uy, naikuan ha, sa mga nag-inom og calcium supplement, asa man ang nindot nga calcium nga inumon? Naman tayo, we have the calcium carbonate, we have the calcium citrate, calcium gluconate, calcium lactate, and calcium phosphate. Manisagad ginarekomenda, no, sa itong mga doktor. Sumala sa research, ayaw imna kung nakay calcium phosphate, ayaw imna nga tabletasa. Ang gwapo nga inumon ni mo, kining powdered form, ayaw itong tabletas, kanang nakakapsule form, nga tangtangunin mo ka, nga powder na siya, mas nindot na siya. Onya, ang nakanindot sa calcium is kadtong, onya, ang best food nga calcium supplement, kining calcium lactate o calcium citrate, no, mas absorbable, mas kapo po silang digestible po na siya. Mas buo na to ha, calcium lactate o calcium citrate. Pero kung ang imo ang tabletas nga giinom ni mo diha, ibutang sa siya sa vinegar for 30 minutes. Dili gani siya mapudpod. In 30 minutes, ayaw na imna kay dili na magaling or madigest sa imuhang tiyan. Okay? So, sa mga 60 pataas, nagainom og mga suplemento, kanuog mo anang paggawas pag-inom. Kapsul gihapon, wa mahilis, but pasabot kulang mog hydrochloric acid. So, ang inyong buhaton, mga 60 pataas ng mga edad, mag-inom jud mo kalamansi kada adlaw. Kung dili mo sakit ang inyong tiyan pag inom nyo kalamansi juice, himuwa na nga habit nga sa di pamumukaon, mag-inom jud mo kalamansi juice isa kabuok, no? Mao na inyong buhaton sa di pamumukaon. Ayaw po mo kalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule, kaya ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga, nindot ni siya nga formula nga nasa anti-stress formula. Hinumduman na to, pag dili ta stress, nindot ang ato ang digestion. Makagaling pag-ayo ang ato ang atong tiyan sa pagkaon. Makahimo pag-assimilate pag-ayo, so maging healthy ta. Pag-inom mo Makabuhay Plus Herbal Capsule, labi na human panihapon, o kung naay extra panalangin, pwede po mo mag-inom human pamahaw, no? Isang capsule, kung napamoy gipambati ngulngul pa sa lawas, mag-inom mo buntag udto hapon. Kung taas ka nga tao, tambok kay ka, so buyag, pwede ka mag-inom 2 capsule sa buntag, 2 capsule sa udto, 2 capsule sa panihapon. Pero pag mawa na imong gibati, labi na katong naghuot ang dughan, sakit ang kuto-kuto, taas ang pressure, blood pressure. Pag ma-okay na ka, pwede 1 capsule na lang buntag hapon. So, ayaw kalimot ha sa pagpainom gihapon sa atong mga kabataan o inyong mga bana nga kusog mo hagok, hala, paib na nagmakabuhay plus herbal capsule, ayaw naghulata nga atakihon ang inyong mga bana si Bakulan. So, papaib na nagmakabuhay ha, human panihapon, isa o kung dako jugigtian, hala, 2 capsule ipainom sa imong bana aron nga mumata sa buntag imong bana na ipaglaom, hapsay ang paminaw, gaan ang paminaw, oh, dili sa puton. So, kanang mga bana nga sa puton kay mga pinangga, mao na mga bana nga wala makatarog tulog, mao na mga bana nga wa makahilis sa pagkaon, mao na mga bana nga naimpatso. So, mao na ha nga mga asawa kung gipangsapot yung bana, na ayog awaya, paim na sa ato ang suplemento. O, pagbantay mo pinangga ha, nga ang ngipon, ibutang sa soft drinks, sa cola drink, after pilag ka oras, madugmok, hinahinay ang atong mga ngipon. Ingana sa ka phosphoric acid, very acidic, mas acidic pa ang phosphoric acid kaysa mga vinegar. Imna ang vinegar, diba? So sa to pa, para mawala ang phosphoric acid, gitabunan sa grabing asukar. Dito na ka sa grabing asukar, madaot. So ayun na mag-inong soft drinks, binangga, mag-inong soft drinks, may nasa sa kabulan, kaduha, kausa, ana na lang.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Stress from work? Pananakit ng katawan? Worry no more. Ang EXL Makabuhay Plus, ang kasanggamo sa anumang hamon ng buhay. Ito ay puno ng natural at epektibong sangkap. Katagamo ang EXL Makabuhay Plus. Totoo, puro at epektibo. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. The first complete herbal supplement in the market.
4: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Ayat, it's El Maguay.
0: Basta healthy, happy! May kasabihan. Problems are created to make us stronger. Sumala sa kasabihan, ang mga problema gihimo ni or gitugot kini aron nga mahimo tang kusgan. Tinuod gyud mga binangga. Kung na may mga problema nga may tabo sa tong kinabuhi, isipon nato ni nga dakong panalangin. Tungod kay hinumduman nato ang atong utok is muscle na siya. Nga the more nga muting ka, the more nga magunahuna ka, in a positive, optimistic way, mahimong kusgan ang imuhang utok. Nagatubang kag problema, apan nag-agad ka sa tabang sa Dios. Nag-agad ka sa giya sa Dios. Nag-ampo ka sa panahon nga gisulbad ni imong problema. Nangay kag giya pinaagi sa pagbasa sa pulong niya. Kana nga klase nga problema, makapahimo ni imong kusgan tinuod. Ang Word of God nagsulti, strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Joshua chapter 1 verse 9. Kini nga saad gihatag sa Dios ngadto kang Joshua. Si Joshua usa ka mapainubsanon, usa ka tawo nga mahadlokon sa Dios ug nagatuman sa iyang kasuguan. Usa ka tawo nga nagtuon gyud diha sa dalan sa Dios. Mao na sa panahon nga mga dagkong kalisod iyang ginatubang, ang Dios nagauban niya. Pagkanindot pinangga, sa panahon natay mga dagkong problema, ato ang ma-assured o atong mahuna-hunaan nga ang Dios uban nato. Na kining problema tanan na ay pagtulunan. Na kining problema gitugot sa Dios na ay panawagan nga gusto sa Dios nga ipahimo sa atoa. Tagaig time ang Ginoo sa imong kinabuhi, ang pulong, basaha iyang pulong, matag-adlaw, o aron ka makaplag sa kalinaw sa imong kinabuhi. Hinumdumi, pag dili ka malinaw ning adlaw sa ato pa, wala nimo makaplagan ang pulong sa Dios ni ining adlaw. Kung malinawon ka, sign na siya nga muuswag ang imong kinabuhi. This is Doc Bray Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Maayong adlaw sa tanan. Basta healthy, happy!
2: balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Hi, it's
2: El Makabuhay. EXL Makabuhay Health Hour. Health Hour.
9: Magandang araw Pilipinas at makabuhay day sa ating lahat. This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong kaagapay sa mas malusog na pamuhay mula sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation. Ang the EXL Makabuhay Happy Health Hour, what's up doc? Kaya ngayong araw po mga kamakabuhay, pag-uusapan naman po natin ang isang kampanya po ng Department of Health na walang iba, itong tinatawag nating Fungal Disease Awareness Week. Aalamin po natin kung ano ito, mga iba't ibang uri po ng klase ng fungal disease, ano-ano po ba ang mga dapat na mga parameters para makaiwas po tayo sa ganitong klase uri ng karamdaman, management, protocols, and of course, ang lagi nating kapartner sa kalusugan ng EXL Makabuhay Products. Well, anyway po mga kamakabuhay, diretso po tayo sa pag-uusapan nating fungal disease. Ano nga ba ito? Wala, fungi ay isang special na grupo ng microorganism. Hindi sila hayop ha, hindi rin ito halaman, kaya ito ay tinatawag sa sariling kingdom of biology. Merong libu-libong klase po ng fungi. May mabuti at merong ding masama. Halimbawa na lamang, ang yeast na ginagamit po sa tinapay at beer, ang fungi na ito ay gumagawa ng antibiotics gaya ng penicillin. Yan ay mabubuti pong fungi. Pero kapag ang fungi ay pumasok at dumami sa katawan natin, ito ay nagdudulot po na tinatawag po natin fungal infection. Well, paano nga sila nakakapag parami sa ating katawan? Ang fungi ay may spores, maliit na parang buto na kumakalat po mismo sa hangin, lupa, tubig, at kahit mismo sa balat po ng tao. Kapag may chance silang nakapasok sa katawan, lalong-lalo na kung mahina po ang immune system, doon sila nagiging problema. Ilan sa mga karaniwan po ng fungal infection ay ang alipunga or athlete's foot, kadalasan sa paa, makati, at may pagbabalat-balat. Pangalawa, itong bunny or ringworm, bilog na mapulang pantal-pantal na kumakalat. No? Meron ding tinatawag nating oral thrush or candidiasis sa bibig, puti-puti sa dila at pati na rin sa gilagid. Meron ding tinatawag nating genital yeast infection na nakakaapekto sa reproductive area. Meron ding tinatawag nating onychomycosis or fungal infection mismo sa kuko na nagiging makapal, dilaw at madaling nagbo-broken po ang kuko. Meron ding tinatawag nating systemic fungal infection. Mas seryoso po ito mga kamakabuhay, kagaya po ng aspergillosis at cryptococcosis na umaapekto mismo sa baga at internal organs. Ang mga ito ay maaring mild lamang at nakakairita. Pero may mga fungal disease na life-threatening, lalong-lalo na sa mga taong may sakit na diabetes, cancer, HIV, at iba pa mga klaseng uri po ng kondisyon na nagpapahina po mismo ng katawan. Sa madaling salita, ang fungal disease ay parang silent invader. Hindi agad nakikita po ito, pero kapag hindi naagapan, pwedeng magdulot po ng matinding pinsala. Now, ano po ba ang pwedeng mangyari kung hindi magamot ang fungal diseases? May mga iilan po posibleng complication like chronic recurrences, paulit-ulit o bumabalik po ang infection kahit ginagamot na. Pangalawa, disfigurement, nasira po mismo ang balat o ang kuko na nagdudulot po ng permanenteng peklat at deformity. Pangatlo, systemic spread. Kapag nakarating po mismo sa dugo, pwedeng kumalat sa puso, utak at pati na rin sa baga. Pangapat, sepsis or pwede kamatay. Now doc, how about the natural or herbal treatment? May mga kilalang halamang antifungal properties na daan po ninyo po mga kapatid ha. Pwede nyo po i-take note po ng lahat nating sinasabi po no. Una dyan, yung makabuhay na kung saan ay immune booster, antifungal at antibacterial. Pwede nyo pong lagain, pwede po nyo gawin siya or pwede nyo apply directly yung katas po nun sa may sugat. No? Turmeric na may curcumin, anti-inflammatory at anti-fungal properties po ito, pwede nyo pong gawin siya. Garlic na may alisina na pumapatay mismo ng fungi. Lagundi at malunggay na may compounds na nagpapalakas ng depensa sa katawan. And of course, the EXL Makabuhay products na halos lahat ng binanggit po natin, isa sa mga key ingredients po ng EXL Makabuhay capsule ay ang lahat ng mga herbal protocols treatments na pwede natin gamitin. And as I mentioned, EXL Makabuhay capsule and of course, EXL EXL Makabuhay Black Coffee at pati na rin ang EXL All-in-One Skincare Oil. Speaking of EXL Makabuhay products, ang question po, paano nga ba makakatulong po ang EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Black Coffee at EXL All-in-One Skincare Oil para sa mga fungal infection? Pero mga kamakabuhay, bago natin sasagutin ang lahat ng yan, let's have a short break para lamang sa ilang paalala, kaya stay tuned mga kamakabuhay.
10: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
11: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't
4: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Ay muli po tayong magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. Sa mga nagtatanong mamaya, sasagutin po natin yan directly para sa ating texter segment. Mamaya-maya lamang po yan. Now balik po tayo sa ating tanong kung paano nga ba nakakatulong po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, EXL All-in-One Skincare Oil para sa fungal infection. Well, anyway po mga kamakabuhay, alam naman po natin na ang fungal disease ay sanhi po ng sobrang pagdami po ng fungi mismo sa ating katawan. Karaniwan, harmless lang po ang fungi. Pero kapag humina po ang immune system, pwedeng magdulot po ng matinding infection gaya po ng balakubak, at least foods, an-an, candidiasis, at minsan mas seryosong karamdaman tulad po ng systemic fungal infection na umaatake mismo sa baga at dugo. At dito po pumapasok po ang kagandahan po ng EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Black Coffee, at EXL All-in-One Skincare Oil. Hindi lang po ito basta-basta na suplemento or topical oil, kundi ito po ay produkto na gawa sa pinaghalong potent medicinal herbs at natural extract na scientifically known for their antifungal, anti-inflammatory, at immune boosting properties, na kung saan ang EXL Makabuhay Capsule ay formulated with a powerful herbs tulad po ng makabuhay, turmeric, garlic, neem plant, cinnamon, guyabano, at marami pang iba na may antifungal at antimicrobial effects, na kung saan ay may synergetic effect ito, lalong-lalo na sa pagpigil sa pagpapalago po ng fungi na may compounds na nakakasira sa cell wall po ng fungi, kaya humihina at namamatay po sila. Pinapalakas po nito ang immune system. Mayaman ito sa antioxidant tulad po ng vitamin C, B vitamins na tumutulong sa white blood cells para mas mapabilis makilala at labanan ang fungal infection. Anti-inflammatory naman, binabawasan po ang pamamaga, pangangati at discomfort dulot po ng fungal overgrowth. Sa madaling salita, hindi lang po ito pinapatay po ang fungi, kundi tinutulungan din ang mismong katawan na bumuo ng mga natural shield para maiwasan ang paulit-ulit na fungal infection. Well, the other hand, the EXL Makabuhay Black Coffee, bukod sa energy booster po ito, ang EXL Makabuhay Black Coffee ay may herbal synergy mula sa purple kern, mangosteen, turmeric, ginseng, cinnamon, spirulina at agaricus mushroom. Ang epekto nito laban po sa fungal diseases ay may holistic po na epekto tulad po ng detoxification at gut health. Ang psyllium husk at spirulina na tumutulong na maglinis po mismo sa bituka at ayusin po ang microbiome na critical dahil maraming fungal infection na nagsisimula sa imbalances po ng tiyan. Pangalawa, immune enhancing effects. Ang mangosteen, ginseng at purple kern ay loaded with the antioxidant at polyphenols na tumutulong na i-block mismo ang oxidative stress na pangpapahina po ng immune system. Metabolic balance. Ang insulin plant at guava ay nakakatulong na mag-stabilize po ng blood sugar. Importante ito dahil po sa high sugar environment ay pinakapaborito po ng fungi, lalong-lalo na sa mga may sakit pong diabetes. Kaya po kung once na umiinom po kayo ng EXL Makabuhay Black Coffee, hindi lamang ito basta-basta na nagpapagising. Pampalakas din ito ng depensa at panagang laban po sa fungal growth. And also don't forget to apply also the EXL All-in-One Skincare Oil. Kung may internal defense, kailangan din ng external protection. Ang EXL All-in-One Skincare Oil ay may kombinasyon po ng virgin coconut oil, lemongrass, oregano, makabuhay, turmeric, acapulco, neem plant at marami pang iba na kilalang kilala pang topical treatment ng fungal skin diseases. Direct antifungal action po ito mga kamakabuhay. It's because of the BCO, oregano, acapulco na scientifically proven na nakakapagpatay po ng fungi sa balat, soothing at healing dahil may lavender, peppermint at rosemary na nagbibigay po ng cooling effect habang inaayos ang irritated skin. Skin repair and protection. Pinapabilis po ang paghilom po ng sugat at pinipigilan ang ang pagkalat po ng fungi sa paligid. Sa kombinasyon po na ito mga kamakabuhay, ang oil ay nagiging first line topical defense para sa mga an-an, alipungabuni at iba pang mga skin related fungal diseases. Para hindi maulit-ulit po ang fungal infection, importante tandaan din po natin mga kamakabuhay, keep skin dry and clean. Lagi patuloyin ang paa, singit at iba pang mga folds ng katawan. Avoid tight clothing and damp shoes. Mas maganda cotton, underwear at breathable na damit, no? Pangatlo, eat antifungal foods like garlic, ginger, turmeric and coconut oil. Pang-apat, limit sugar intake dahil sugar equals pagkain po ng fungi. Pang-lima, boost your immunity. Kumain po ng mga gulay, prutas at uminom po ng mga natural na supplement kaya po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Manage your stress and sleep well. Dahil kapag pagod ka at stress ka, humingi na po mismo ang depensa po ng katawan. And of course, practice good hygiene. Iwasan po na hiramin po ang mga gamit po ng iba tulad po ng medyas, tsinelas at tuwalya. At lagi po tatandaan ang EXL Makabuhay Integration. From EXL Makabuhay Capsule, recommended dosage for this kind of condition, 1 to 2 capsule, 2 to 3 times a day before kumain. Napalakas po nito ang immune system na may antifungal at antibacterial properties na tumutulong na linisin po mismo ang ating dugo. And EXL Makabuhay Black Coffee, recommended dosage for this kind of condition, isang sachet once or twice a day. Bukod sa natural energy booster, loaded po ito ng herbal extract na may antioxidant at antifungal benefits. And of course, the EXL All-in-One Skincare Oil. Para all out ang skin protection, mag-apply sa affected part po ng balat 3 times a day. Kapag pinagsama ang lahat ng ito, nagbibigay sila po ng daily shield laban po sa fungal infection. Habang pinapalakas mismo ang katawan laban po sa iba't ibang uri po ng sakit. This is Dr. Glenn Sonico. Remember always, you are beautifully made and God is you every step of the way. Keep shining and stay healthy dito po sa EXL Makabuhay.
2: EXL Makabuhay Health Hour. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
12: Doc, good morning. Unsay maayong tambal nga pirmi man ko kabuhion, unya malipong ko, naapog ko'y high blood o taas ako sugar. 73 years old na ko, salamat. Uy, sa mga 70 anyos na ha, unya na'y high blood pressure, na'y kabuhionon, sugar. Usag yun sa i-address ni mo, ma'am, no? Dapat unta, babae ba ni lalaki? Dapat unta ma-address nimo or ma-memorize nimo ang 8 ka mga balaod sa lawas. Importante gyud na kaayo. Kay nga no, sa nutrisyon, no, New Start, NEWSTART, New Start, ang N is nutrisyon. Ang nutrisyon, basta high blood, although daghamag klase sa hypertension, daghamag mga causes, no, nga nung nagka-high blood, pero basic lang sa ta mga pinangga, ayaw nang yung kaon, og mga karne na gyud. Labi na sa edad, kinahanglan manggud kaayo ni og enough nga enzyme ang mga system na to, no, atong digestive system. Kinahanglan na siya og enough nga enzyme para nga magaling kaayo. Labi na sa mga kita nga mga tao, pag abot og 40 mga pinangga, medyo mo gamay ba yatong enzyme, no, average gyud. So pag mo gamay, ibig sabihin dapat naana jud kay mga supplement, dapat na jud kay mga raw mga pagkaon nga rich in enzyme. So pananglitan o sa unsa man ang mga rich enzyme, kasi pag kabuhionon ka o sanay sa mga ilhanan ang imong digestive system, dili kagaling kaayo, wala magaling ang imuhang gikaon. Pero ang uban pod baya kanang ginaingon nila nga grabe magbuto-buto, murag magpitik-pitik, nagasakit o sa inkoto-koto, basig pod baka ha, dili ra pud to sa imuhang stomach, basig sa imuhang nagyud nang kini kay naay kabuhi. Unya, 73 years old na pud, mao ni bantayanan sa mga moabot nag 60 pataas ha, kanang ginakabuhi, labi na bitaw kanang sa imong pusod, dapit nga murag naay magpitik-pitik, no? Magingan lang lag kabuhi-kabuhi, unya nagapitik-pitik mga pinangga, basig naakay abdominal aortic aneurysm. nihubag ang imong dakong ugat, no? Sa imuhang, namang unang pinakadakong ugat sa sentro na to, pinangga, no? Aorta, no? Mauna siya ang usahay pod, labi na high blood ka, o niya ginakabuhi. O basi ba, bantayan pod ni mo ni pinangga sa nangutana, ha? Basig, naabay usahay mo sakit imong tiyan? Naabay usahay mo sakit ang imong tiyan mula mo dritso pod sa likod ang kasakit? Bantayan na siya kay ang uban ana pag mudako ng hubag di asimuhang kutukuto kanang dako din ang ugat di ay aortic aneurysm. Ang uban ana mubuto o niya o sa mga ilhanan nga mubuto mag-bleeding dito mo naghimurag hiwaon ang imong hawak ana pinangga. So hinoon simba ko lang sa mga nagapaminaw prevention ang pinaka the best atong buhaton. Pag naka niini inumisa daw og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. High blood ka, ayos sag undanga ang imong maintenance. Nagihatag sa imong doktor, unya, sabay lang, no? Human og kaon ba? Sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, isa or duha ka capsule. Buntag o tuhapon. Okay? Unya, ayaw nagkaon og karning baboy. Mga karne, bisag baka, bawal. Bisag manok, bawal. Isda, subak-subak na lang.
1: Igong time mga pinangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga atong gina-recommend dinhi mga pinangga. This is Doc Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing and strength as you choose health each day.
13: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
14: Imbagnon, naguyo sa syudad sa Tagum, 33 anyos. Sa subod ako nagaregla sa 12 anyos pa. Tagabulan na lang ko nagabati sa kasakit sa kumpuson. Nga na ay panahon, dili ko kabarog para moskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Matungod ni iniina pa uli ko. Sa dipatumar sa akong inahant ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule, wala kong magdahong na dako ni og matabang o nahatag na alibyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, tisingin ninyo ang EXL Makabuhay Buhay Plus Capsule para sa kahamlo sa balatiyon sa lawak.
2: Makabuhay! Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay nabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
15: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
16: EXL Makabuhay Health Hour!
17: Alright, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang po sa pagpapaabot sa ating Makabuhay Hotline Number, lalong-lalo na pagdating po sa inyong katanungan. Dadako na po tayo at babahagi na po natin ang inyong mga katanungan na pinaka-inaabangan po ng karamihan. Abay, syempre, itong tinatawag nating texter segment. Patanoy po mga kamakabuhay, bagamat na medyo kinapos tayo sa oras, pero sisikapin po natin mababasa at masasagot po natin ang mga iilan natin natanggap na mensahe. Sa mga hindi po natin mababasa on air, huwag po kayong mag-alala, magre-reply po tayo ng direkta sa inyong mga cellphone upang mabigyan po kayo ng kakulangang payo tungkol sa inyong kondisyon. Alright, we have our texter, Doc Glenn, may inflammation ako sa pancreas ko. Ano po ba ang pwede kong gagawin para mabawasan po ang sakit at mapapanatili po ang kalusugan ng aking pancreas? Natatakot po ako kung anong mangyayari po sa akin. Joven from Puerto Princesa City. You know what, no, Sir Joven, no? Ang pancreatitis ay isang uri po ng inflammation po sa pancreas at mahalagang iwasan po talaga ang fatty foods, mga alcoholic na pagkain kasi ito ay nakapagpapalala po ng kondisyon. Para naman po sa relief at maintenance, no, pwedeng makatulong po as supportive care po ang EXL Makabuhay products, ha. From EXL Makabuhay capsule, no, based on the key ingredients from turmeric, makabuhay at sambong na mga natural anti-inflammatories. Nakakatulong itong bawasan ang pamamaga po ng pancreas at pinapabuti po niya ang bile flow para mas mabilis po ang digestion. Ang malunggay at asitaba naman ay nagbibigay po ng nutrients na nakakatulong para sa cellular repair. EXL Makabuhay Black Coffee, kapag pinaghalo niyo po or kombinasyon niyo po yung formula from EXL Makabuhay Capsule, you know what? EXL Makabuhay Black Coffee has psyllium husk at insulin plant na nakakatulong sa pag-regulate po ng blood sugar level. Na mahalaga ito sa pancreas na gumagawa po ng insulin. Bukod pa dito, ang mangosteen pulp at agaricus mushroom ay may antioxidant properties na tumutulong para sa cellular protection. Iwasan po ang mga fatty at greasy foods at mas piliin po ang steam or boiled na pagkain. Stay hydrated always pero iwasan po ang mga sugary drinks. And of course, don't forget na uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at least 2 capsules 3 times a day before meal. At EXL Makabuhay Black Coffee naman, once a shade, 2 times a day. Alright, Doc Glenn, mataas po ang potassium ko at delikado daw po ito sa puso ko. Ano po ang dapat kong gagawin? Pwede po ba ako mag-take po ng EXL Makabuhay? Erlinda from Cebu City. You know what? Now, when we're talking talking about the potassium, no? This is what we call hyper or high potassium level. This is what we call hyperkalemia, no? Maaari po ito nakaka-apekto po talaga sa heart function at kidney health. Kadalasan ito dahil po sa kidney problems, dehydration, sobrang potassium intake at mula po mismo sa pagkain or even sa supplements. Kaya po iwasan po ang matataas po na level na potassium tulad po ng saging, kamote, avocado at spinach. So mga ganitong klaseng level na uminom po ng maraming tubig para makakatulong po ang potassium sa excretion. Kumain po ng low potassium food gaya po ng mansanas, pepino at repolyo. Bantayan po ang kidney function at kumonsulta lagi po sa ating mga kapatid nating mga medical doctor, especially pagdating po sa mga ganitong klaseng cases. Napakagandang kombinasyon po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, lalong-lalo na pagdating sa ganitong kondisyon. Alam niyo po kung bakit po mga kamakabuhay ang EXL Makabuhay Capsule ay may serpentina, may sambong kusya, dagdag mo pa ang lagundi na may natural na tumutulong para sa kidney detoxification at pati na rin sa electrolyte balance. Ang EXL Makabuhay Black Coffee also may mangosteen, may agaricus mushroom at guava fruit na tumutulong para sa kidney health at fluid regulation. Kaya po, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day bago po kumain at idagdag mo rin po ang EXL Makabuhay Black Coffee 1 sachet every other day or 4 times a week. Then gawin niyo po ito sa loob po ng 30 days para makuha po natin ang kabuuhang pagbabago sa ating kalusugan. Magpa-laboratory kayo para makita po natin ang improvement and development sa inyong karamdaman. Don't forget, tumawag at mag-text para ma-monitor po namin kayo. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Diabetic po ako. Pwede po ba akong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee para makatulong po sa blood sugar ko? Rolly from Digo City. You know what, no? Ang diabetes ay isang uri po ng sanhihin ng insulin resistance o kakulangan po sa insulin po ng katawan. Ang mataas po na blood sugar ay maaari po magdudulot po ng komplikasyon sa puso, sa bato, and even sa ating mata. Iwasan po ang mga matatamis po na pagkain at soft drinks. Kumain po ng mga matataas po na level na fiber, mga low glycemic index foods tulad po ng oatmeal, gulay, at lean protein. Regular na pag-i-ersisyo para sa blood sugar control. I-monitor, of course, ang blood sugar levels sa pang-araw-araw. You know what, dagdag ko pa dito, no? Ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay may malaking role para sa mga diabetic patient. Of course, the EXL Makabuhay Capsule, it's because of the serpentina, cinnamon, neem plant, isa sa mga key ingredients po nito na may natural blood sugar lowering effects. EXL Makabuhay Black Coffee na may insulin plant, psyllium has at guava fruit na tumutulong sa pagkontrol po ng asukal sa dugo at insulin sensitivity. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule at least 2 capsules 3 times a day bago po kumain. EXL Makabuhay Black Coffee naman 1 sachet 2 times a day, then magpa-laboratory po tayo after 30 days. Siyempre, you must done your part also. Bawal ay bawal, bawal ay iwasan. Okay? Maraming salamat po sa pagsama po sa ating programa ngayong araw na ito sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. Sana po ay marami naman po kayo natutunan at naging inspirasyon po tayo. This is Dr. Glenn Sanico. Alagaan ang inyong sarili, magmahalan at lagi tandaan, with God, all things are possible. Kaya stay happy, stay healthy, and stay blessed. God bless us all at magandang buhay po sa ating lahat.
16: EXL Makabuhay Health Hour. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay nabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Mida ko na dyan siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magilak ko, usinggit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ra? SRP!
2: Agoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
4: Rexido Forte!
2: Di ka liho, di ka trabaho. Hustle ka ayaw mabugahat.
4: Rexido Forte!
2: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: Rexido Forte!
3: Maunang diskarte na ko. Discarding bisdak na to.
4: Rexido Forte!
3: Paspas,
5: banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakaf na po.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang

0: Virginia.
1: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ding-dong po, for Katex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
5: Without you, I'd be lost without you.
4: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Napalayo uli.
6: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex with generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana mga bisita?
7: Kadyot lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon humba adobo kadere.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pero me. I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3. And mao na dayo benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya alpha, na siya beta o na siya gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol free o fat free. So unsa pa magid atong ginapangita, dinhi na gid ko sa MX3. Dili ko believe.
13: Nanay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Kayong mga lalaki, kayod araw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ilong Ranger?
16: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
15: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
16: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
15: Sipon agad?
16: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kalin sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

Programang sumasalamin sa mga buhay natin. Ito ang especially for you. Siyempre pa, dito lang yan sa The New Kiss FM 102.3 Bohol. Yay! Maayong gabi!

0: May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
2: Especially

0: Philippine Standard Time is it is 9:26 now. And as I promised, I gotta keep you posted and updated para naman sa 3D Swertes draw. At Lord Ganato, siyempre para sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa pakikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated. National draw to, ha? Winning numbers are 6, 5, and 9.
1: Congratulations!
0: 6, 5, and 9 para sa ating 9 o'clock in the evening draw. 3D Sweatress draw. Siyempre, atun ka na ito sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa pakikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated. For the last two, that's 5 and 9.
1: Congratulations! Yeah!
0: Congratulations sa lahat ng mga nanalo sa mga luhaan, may bukas pa. Okay, oras natin, alas 9:27 na. Back with more. MLTR. 25 minutes. Programang sumasalamin sa mga buhay natin.

0: Genie Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang upaligon sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially For

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
2: Especially.

0: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially For You.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Buholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially For You.

0: XL. Makabuhay Health Hour.
1: Salubungin ang sigla. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. This is Dr. Glenn Sanico, inyong kaagapay sa kalusugan at kagalingan dito sa programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Kaya ngayong araw ay tatalakayin po natin ang isang kondisyon na posibleng mararanasan ng ating mga kababayan Pilipino at kadalasan nadidiscover ito sa mga kabataan pa lamang, no? Itong tinatawag natin cerebral palsy. Isang kondisyon na madalas na hindi po natin lubos na nauunawaan. Ano nga ba itong cerebral palsy? Ano ito nakukuha? Ano po ba ang mga sinyalis at sintomas na dapat po natin batayan? Ano ba ang mga posibleng komplikasyon at paano ito maiiwasan? Isipin mo lamang ha, isang batang isinilang na may pangarap at tumakbo, maglaro at sumayaw. Ngunit inirang ng isang kondisyon na pumipigil sa kanyang katawan na sumunod sa nais ng kanyang isipan. Ito yung tinatawag natin cerebral palsy. Well, ano nga po ang cerebral palsy po mga kamakabuhay? Ang cerebral palsy o CP ay isang uri po ng kondisyon na nakakaapekto sa paggalaw, balanse at postura ng isang tao. Galing ito sa pangalan ng dalawang salita. Una dyan, pag sinabi po natin cerebral palsy, cerebral means tumutukoy sa utak, lalong-lalo na sa parte nitong kumukontrol sa galaw ng ating katawan. Palsy naman, ibig sabihin kahirapan o panghihina po ng paggalaw. Kapag ang utak po ng bata ay nasira o hindi normal na pag-develop bago siya ipinanganak or habang siya isinisilang o pagkatapos niyang pinanganak, nagre-resulta po ito ng sintomas ang cerebral palsy. Ang pinsalang ito ay permanenteng kondisyon. Ibig sabihin, hindi po ito nawawala. Ngunit ang magandang balita, hindi rin po ito progressive. Hindi ibig sabihin na habang tumatagal, mas lumalala po ang brain damage. Hindi po yun na. Ang sintomas lamang po ay pwedeng pabago-bago habang lumalaki ang bata. Kung minsan, napagkakamalan nga minsan ito ng mga magulang na late bloomer lang ang kanilang anak. Pero kung ang developmental milestone ay pagiging delayed, tulad po ng pag-upo, paglakad o pagsasalita, maaaring ay tanda na ito ng cerebral palsy. Alam niyo po ba mga kabuhay, pinaka-common po na movement disability po sa mga kabataan. Sa buong mundo, tinatayang 70 million katao ang may tinatawag po nating cerebral palsy. Dalawa o tatlong sanggol sa bawat 1,000 pinapanganak ay nagkakaroon po ng cerebral palsy. Hindi po ito nakakahawa. Ang sanhi nito ay pinsala po sa utak, hindi rin po virus, hindi rin po sa bakterya. Iba-iba po ang itsura po. May mga mild cerebral palsy na halos hindi halata. May moderate na kailangan po ng assistive devices at may mga severe din na halos buong buhay ay naka-wheel. Now when it comes to wellness management, hindi lang po hospital na natatapos po ang laban po ng pasyente. Mahalaga rin ang holistic at integrative approaches. Just like nutrition and diet, marami po mga cerebral palsy ay hirap kumain. Kaya dapat nutrient dense din ang pagkain. Iwasan po ang junk foods, dagdag na prutas. Importante, gulay at protein para sa muscle support. Pangalawa, hydration. Sapat na tubig para maiwasan po ang constipation at dehydration. Pangatlo, regular massage at stretching para mabawasan po ang muscle stiffness at tension mismo ng katawan. Pang-apat, alternative therapies, acupuncture o chiropractic para mas makakatulong po ang relaxation at pain management. Pang-lima, emotional support, counseling para sa mga pasyente at pamilya mismo. Community support groups para hindi po makakaramdam po ang pasyente na siya ay nag-iisa. Pang-anim, herbal at natural supplements. May mga natural na sangkap na makakatulong sa inflammation, nerve protection at overall energy, especially daily taking ng EXL Makabuhay products. Well, the question is, paano nga ba makakatulong ang EXL Makabuhay capsule at EXL Makabuhay black coffee sa mga ganitong klase uri ng kondisyon? Well, mga kamakabuhay, ang lahat ng yan ay sasagutin po natin isa-isa pagbalik po natin sa ating programa. Kaya stay tuned po!
2: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay ug sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux. Kinahanglan di ay na ako nga i-adjust ang pagtake og high fiber food. Ug usa sa akong ginakuha ani mao ang EXL coffee mix. Gentle kay sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich and healthy coffee. Coffee nga swag sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sakit sa katawan, dry skin at skin allergies? Huwag ka nang mag-alala dahil nandito na ang pinaka-puro, ang EXL Makabuhay VCO Plus All-in-One Skincare Oil gawa sa puro at natural na halamang gamot na in-infuse sa 100% essential oils tulad ng lavender oil at cold-pressed virgin coconut oil. Ito ay puno sa antioxidants, anti-inflammatory at antimicrobial properties na nakakatulong labanan ang mga skin allergies allergies, infection, sugat, pamamaga, at iba pa. Ano pang hinihintay nyo? Ang EXL Makabuhay VCO Plus All-in-One Skincare Oil mabibili na sa mga suking botika.
5: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking botika na malapit sa inyong lugar.
1: Alright, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc at balikan po natin yung tanong, paano po ba makakatulong po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee sa mga may cases po ng cerebral palsy, lalong-lalo na sa kanilang pinagdaraanan. As we mentioned a while ago po mga kamakabuhay, ang cerebral palsy or CP ay isang uri po ng kondisyon na dulot po ng brain injury or abnormal brain development na nakakaapekto sa muscle control, coordination at overall function ng ating katawan. Wala pong cure talaga sa cerebral palsy, pero malaking tulong po ang nutritional at herbal support para mabawasan po ang inflammation, protektahan po ang nerves at palakasin po ang ating katawan. Kaya dito po mapasok po ang kombinasyon ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. From EXL Makabuhay Capsule, ang kapsula ay formulated gamit ang mga anti-inflammatory, antioxidant at neuroprotective botanicals na halos lahat ng problema ng cerebral palsy ay umiikot sa dalawang bagay. Una po dyan ang inflammation sa nervous system at oxidative stress na sumisira mismo sa brain at muscle function. May malakas po kasi na anti-inflammatory effect po ang kombinasyon po ng EXL Makabuhay Capsule dahil po sa turmeric, ginger, cinnamon at neem plant na nakakatulong itong bawasan ang muscle stiffness at spasticity na karaniwan po sa cerebral palsy. Ang antioxidant mula po sa vitamin C, malunggay, guyabano at asitaba ay protection laban sa free radicals na pwedeng magpalala po sa nerve damage. Ang B vitamins ay mahalaga po para sa nerve conductions at energy metabolism, kaya nakakatulong po ito ng mas maayos sa communication ng nerves at muscles. Dagdag pa ang makabuhay plant at serpentina na kilalang kilala sa kanilang immune modulating properties na nakakatulong para maging resistant ang katawan laban po sa infection na madalas na nagpapalala po ng kondisyon ng pasyente. Sa madaling salita, ang EXL Makabuhay Capsule ay tumutulong na pahupain ang pamamaga, protektahan ang utak at nerves, at suportahan ang energy at immune system ng pasyente. Idagdag mo pa ang EXL Makabuhay Black Coffee. Samantalang EXL Makabuhay Black Coffee version ay hindi lamang basta-basta na pampapagising ha. Ito ay powerhouse ng functional superfood na nagbibigay po ng dagdag kalakasan at mental alertness po sa pasyente. You know what? One of the key ingredients po ng EXL Makabuhay Black Coffee ay purple kern, mangosteen, spirulina at rosehip. Ito ay loaded na loaded po sa antioxidant. Nakakatulong ito para pigilan po ang oxidative stress na sanhi po ng further brain cell damage. Ang ginseng at ATP peat na tumutulong sa cellular energy production sa cerebral palsy na madalas na mabilis silang napapagod ang muscles at nahihirapan na i-sustain po ang movement. Ang ingredients po na ito ay nakakatulong sa pagbibigay po ng natural stamina at recovery. Idagdag mo pa ang isa sa mga key ingredients po ng EXL Makabuhay Black Coffee is ang psyllium husk, guava, na nakakatulong sa digestion at nutrient absorption. Importanteng aspeto ito dahil marami po ang mga cerebral palsy ay hirap na lumulok o kumain. Kaya kailangan po na maisulit po ang bawat nutrients na pumapasok po sa ating katawan. Ang Arabica coffee mismo ay nagbibigay po ng mild stimulation sa utak na nakakatulong sa focus at alertness mismo ng pasyente. Sa kabuuan, ang EXL Makabuhay Black Coffee ay nagbibigay po ng kalakasan, brain support, digestive aid, na lahat ay essential sa wellness management po ng cerebral palsy patient. To top it all po mga kamakabuhay, ang kombinasyon po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, hindi man po ito gamot, hindi po ito nagpapagaling po ng cerebral palsy ha, pero scientifically na nakakatulong sa pamamagitan po ng pagbabawas po ng inflammation sa muscle at nerves. Pinoprotektahan mismo nito ang utak, cells at oxidative stress. Pagpapalakas po ng energy at stamina para makagalaw po ng maayos. Pagsuporta sa immune system at digestion para mas maging healthy at resilient po ang pasyente. Sa ganitong klaseng paraan, ang pasyente po na may cerebral palsy ay mas nagkakaroon sila ng kalakasan, proteksyon at suporta para sa mas magandang kalidad po ng buhay. Ang kombinasyon ng kapsula at coffee ay hindi man po gamot sa cerebral palsy, pero ito ay support system na nagbibigay po ng kalakasan, proteksyon at dagdag na enerhiya para sa pasyente at caregiver. Importanteng tandaan po natin mga kamakabuhay, ang cerebral palsy ay permanenteng kondisyon sa utak na nakakaapekto sa movement, posture at coordination. Tandaan po natin na ang sanhi po nito ay hindi po ito nakakahawa, hindi bakteriya, hindi rin po to viruses, but it's because of lack of oxygen, premature birth, infection, genetic factor, at hand injury. Tandaan din po natin ang mga sintomas, nagkakaroon ng stiffness, floppy muscles, delayed milestones, involuntary movements, pagkakaroon ng seizure, and even some of speech difficulties. Ang komplikasyon po nito ay ang contractures, scoliosis, malnutrition, seizures, and social difficulties. Well, tandaan po natin ang management, physical therapy, occupational therapy, speech therapy, surgery, and some assistance assistive devices, wellness approach, nutrition, hydration, stretching, emotional support, at herbal supplements. Again, ang EXL Makabuhay products ay nakakatulong bilang natural support para sa immune system, nerves, at energy ng pasyente. Tandaan po natin, hindi lahat ng sakit ay kailangan po nating hintayin bago kumilos. Ang kalusugan ay pinoprotektahan po natin habang maaga pa. This is Dr. Glenn Sarico. Hanggang sa muli, stay healthy, stay positive, and stay blessed. Always remember that the real treasure that we can give to our family is our health. Magandang buhay, makabuhay din para sa ating lahat.
0: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Now back to the news in the national scene. The Department of Education has launched a nationwide school safety campaign to strengthen security in public schools following the recent shooting incident at San Jose National High School in Tacloban City. The campaign introduces tighter security measures, including the use of handheld metal detectors, installation of CCTV cameras, stricter bag inspections, also improve visitor management, increase deployment of security personnel, and safety audits of school facilities. While the Department of Education will also reinforce the anti-bullying policies and strengthen coordination with parents, local government units, the barangay officials, and the Philippine National Police to help prevent school violence. While Education Secretary Sunny Angara said that the campaign aims to provide a safe and a secure learning environment for all students and school personnel. In the international scene, at least 920 people have died and more than 3,360 others have been injured after two powerful earthquakes measuring 7.2 and 7.5 struck northern Venezuela this week. The twin quakes occurred just 39 seconds apart, caused widespread destruction in Caracas and nearby communities, while authorities estimate that up to 6.8 million people have been affected, while search and rescue operations continue as hundreds remain trapped beneath collapsed buildings. While roads, ports, power systems, hospitals, and other vital infrastructure also sustained heavy damage, complicating relief efforts. While international rescue teams and humanitarian organizations from several countries have arrived to support local emergency responders by providing search and rescue personnel, medical assistance, food, water, and also emergency supplies, while officials warn that the death toll may continue to rise as rescue operations continue. At oras, alas 7 na sa buntag, ania ang pinaka-latest nga lakad sa panahon gikan ni Leonard Samar.
1: Maayong buntag, ani akini pinakauling kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa. Wala tayo monitor o gibantayan nga daotang panahon, low pressure area man or bagyo man sa sulod man or sa gawas man sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahona or karong adlawa, padayon nga nakapikto kining gitawag tug Southwest Monsoon o Habagat, mao kini nakapikto sa Luzon o gingon man sab sa tibuok Kabisayan. Samtang nga atoang forecast karong adlawa ang Metro Manila, La Union, Pangasinan, Batanes, lakip na sa Pambabuyan Islands, Sambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental, Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, o gingon mo sa Panggimaras. Kini mga lugar ha karong adlawa, makasinating baragumon nga kalangitan, unoy katag nga mga pagulan, mga pagpanlupagkilat, mikan sa hangin nga habagat or southwest monsoon. Samtang ang Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga, o lakip na sa Davao Region, kini mga lugar ha usap, makasinating baragumon nga kalangitan, og gidumanan sa katag nga mga pagulan, mga pagpanlupagkilat, umikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang ubang bahay sa Luzon, o lakip na usap ang Kabisayan, ugingon man usap dinhi sa atong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o tagbihan sa Tagbilaran. Karong adlaw, makasinating itag maayong panahon. Gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom o nga doon na sa usahay at doon ay managom ng kalangitan o gidumanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pagulan, mga pagpanlupagkilat, gumikan sa gitawang tog hangin nga habagat or southwest monsoon. Samtang mahinay o nga doon na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan o ngadto na may mapuslabi sa Luzon ug ang kadagatan usab nining malugraha may linawon ug ngadto na sa kasrangan ang mga pagbalod. Samtang sa ubang bahin sa atong nasod ug ingon man sab dinhi sa atong probinsya sa Bohol makasinatin laman ug mahinay ug ngadto na sa kasrang hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan ug samtang kadagatan malinawon ug ngadto na sa kasrangan ang mga pagbalod. Dinhi sa atong dapit sukod sa temperatura makasukad sa 27 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Samtang adlaw misinlak sa may may alas 5:25 sa kabuntagon o misalop sa kini sa may alas 6 city sa kahaponon. Dinilalang ko ito, kini nagigikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Bujorada Station, Unido Samar, Mayong Buntag.
0: And so goes the breakfast news brought to you by Holy Name University. It is now 7:02 on KISS FM. Come

0: Ay kalimot mga produkto sa EXL magkabuhay nyo karon mapalit sa mga suking butika o dirisan sa ato ang radio station sa Kiss 1023 Binting Street ang EXL magkabuhay plus capsule puno kana sa vitamin B o vitamin C mong kapsula produkto sa EXL Makabuhay.
1: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Maaabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
2: Dahan lang.

0: talk of the town restaurant.
1: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
2: Gikan sa Lawak Balitaanan.
3: Lawak Balitaanan
2: sa DYRD.
3: Itangyay
2: sa Island City Mall.
3: Ang DYRD.
2: DYRD.
3: Breakfast News.
4: Higala, maing buntag. Kininusab ang hanay sa labing labas. Nagbagang balita sa itong DYRD Breakfast News. Hatod kini sa maing tinguha sa Island City Mall. Hinikay, ugandam sa mga gisalingan. Tighipol sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom. Arnold Lucas, ang friend mo forever.
5: O kinisigli Orkolyo, ang friend mo forever.
4: Ang mga tods sa mga balita o karoon sa itong mga uluhan. Gipulihan na uga bagong National Irrigation Administration na 7 ang naguba ng irrigation canal des Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project nga natukod panahon ni kaniadto ni Kongresista Artiap.
5: Gihimo ang coral rehabilitation sa Napaling Reef sa Panglao nga hangtod karon wa pa mahibaw ikon unsay nakaingon sa pagadaot sa mga gasang.
4: Himoon karong alas 8 sa gabi ang uli major concert ni Joseph Gara diha sa Bohol Cultural Center.
5: Mahuman sa semana ang pag-ayo sa approach sa Bato Bridge sa Maribohok. Pwede na maagian, apan mga gaan nga mga sakyanan lang una.
4: Mudawat si Cebu Archbishop Alberto Abet Uy o gansagrado nga bisita gikan kini sa Santo Papa karong adlaw Lunes dito sa St. Peter's Basilica sa Rome, Italy.
5: Ipansagaan na ugaso ang drivers sa tourist van nga nakabangga sa series bus nga may bangga sa motor nga maoy kamatyan sa driver sa lungsod sa Alicia.
4: Tukuron sa San Miguel Foods ang modernong dressing and processing plants manok diha sa lungsod sa Lila human sa malampusong groundbreaking kagapong adlaw.
5: Sa atong police report, patay ang usa ka ginang humanadas magan og motorsiklo dito sa lungsod sa Cortes.
4: Duha ang nadakpan sa maraglahing bypass operations sa Barangay Poblasyon Ubay o Barangay Liberty, lungsod sa Bien Unido.
5: Sa balitang regional, gitay-o kagabi sa 6.6 magnitude nga linog ang Balut Island dito sa Sarangani.
4: Samtang sa kauluhan, gilusad sa Department of Education ang nasunong school safety campaign. Aron kini mapalig-on ang seguridad sa mga public schools.
5: Gipa si Garbo ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga ang itukod nga dialysis center sa National Kidney Transplant Institute matawag nga labing dako sa Southeast Asia.
4: Samtang sa gawas sa nasod, mukabat na sa 920 ang namatay o kapin 3,360 ang samdan human sa duha ka kusog nga linog sa Venezuela.
5: Sa paugnat sa kusog, giuswag ang sangka ni Nelly Floyd Mayweather Jr. ug Manny Pacquiao nga nakatakda unta karong September 25 ning tuiga sa Las Vegas, USA. Sa balita ang artista, aduna pay tulo ka mga pelikula sa Viva Films ang nakalinya alang kang Ann Curtis karong tuiga.
4: Mga ito mga uluhan sa ito mga balita. Kompleto detalye sa mga pagbalik.

0: RD Breakfast News. May buntag sa mga nag-view diha sa DYRD YouTube, si Marisa Amahan diha sa Barangay Buoy o si Julius Doy Madanggit. May buntag mo diha. May pagpamina usap ganto kang William Byron, si Mark Medina o si Bagtak. May buntag diha tak. Cipriano Palin, dagang salamat sa kanunay pagsunod sa mga programa diri sa DYRD. Sa mga adunay Smart TV, like ang DYRD kasaligan diha sa mga Smart TV, radyo na, TV pa. Himoon karong alas 8 sa gabi ang uli major concert ni Joseph Gara diha kini sa Bohol Cultural Center. At ang paminang kumpletong detalye, si Boom Bolero.
1: Andam na ba ang tanan? Karong gabi na ipahigayon ang ipaabot nga uli major concert ni Joseph Gara sa Bohol Cultural Center nga magsilbing opisyal nga pagsugod sa mga kalihukan sa Sandugo Festival. Ang all Boholano nga konserto adunay temang Balik Lantaw sa kung asa tagikan nga nagpasidungog sa talagsaong talento ug kultura sa mga Bolanon. Makigbahin kang Gara sa entablado ang pipila sa labing iladong homegrown performers sa probinsya, lakip ang Lobok Children's Choir, ang musical duo nga Music and Me, ug mga lokal nga mga artista nga sila si Julia Faith Joaquin, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, ug Ama B. Maghatag usab ug makabungog nga pasundayag ang award-winning dance group nga Teammates ug ang Lobok Rondalia Musika nga siguradong mapuno sa gabi ug musika, sayaw ug garbo sa pagkabul-anon. Ang uli major concert gipasiugdahan sa concert stations uban sa suporta sa KISS 102.3 FM ug DYRD. Ayaw palampasa ang higayon nga mahimong kabahin sa usa ka gabii nga nagsaulog sa talento sa mga Bolanoy. O kini si Boom Bolero, basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.

0: Good morning ni ating Madura. Naminaw karon sa DYRD in Silala. Nagtanaw nato karon. Fitod Mirkita, Ruby Mirkita, Inday Rosco, Rosco Family, Liling Mendez, Carlos Madura, di sa Tinago Dawis, Vida Araco Madura, di agapon sa Tinago Dawis. Iban sa kaano kasong reckless imprudence resulting to homicide, multiple injuries and damage of properties, ang driver sa tourist van nga nalambigi sa aksidente sa kadalanan tali sa Southern Star Bus dito sa lungsod sa Alicia nitong Huwebes nga miresulta sa kamatayon sa usa ka driver o motorsiklo o gikaangol usab sa 30 ka mga turista matud pa sa Alicia Police Station. Sa sidihang gipasaka ang kaso batok kang Lily Lipitin, driver sa tourist van nga taga lungsod sa Loon. Matud sa awtoridad nga ang suspitsado kasamtangang naka-hospital arrest tungod kay nagpaayo pa kini sa bunog og samad nga naangkon atol sa disgrasya. Gipasakaan kini kaso human na matud-an ngayang sa ang nahitabo nga disgrasya gumikan kay wa kini mihunong paabot sa intersection nga kalsada. Inay ni sutoy kini padagan nga miresulta usab sa pagbangga ngadto sa series bus.
1: DYRD Radio Balita. Balita.
2: 20 minutos pasado alas 7 diri sa atong DYRD Breakfast News. Tukuron sa San Miguel Foods ang modernong dressing processing plants manok diha sa lungsod sa Lila uman kini sa malampusong groundbreaking kagahapon adlaw. Ato paminawon si Alagad Ray Tutas.
3: Tukuron sa San Miguel Foods Incorporated ang 500 million pesos nga Bohol Poultry Dressing and Processing Plant sa Barangay Katugasan sa lungsod sa Lila human sa malampusong groundbreaking ceremony kagahapon adlaw. Ang planta nga tukuron sa usa ka 6.87 hektaryang yuta gilauman nga mopaligon sa industriya sa manok sa Bohol pinagi sa paghatag og lokal nga pagproseso, pagmugna og gatusan ka mga trabaho o pagminos sa pagsalig sa probinsya sa mga poultry dressing and processing plant sa gawa sa Bohol. Ang groundbreaking ceremony, gitambungan nila ni Mayor Jade Piulio, Vice Mayor Regina Salazar o mga miyembro sa Sangguniang Bayan, Governor Aris Amintado, Stephen Su, ang presidente sa BPD and PP Incorporated, mga opisyal sa San Miguel Foods Incorporated, mga barangay officials o poultry growers o uban pang opisyal sa gobyerno.
4: Dako kayo ni ikatabang sa ato ang lungsod. Kung dili lang sa atong lungsod, kung dili sa probinsya sa Bohol, of the solutions that we were always looking for to reduce the price of food. Karon di na ingnon ang Bohol nga, Bohol is gold. Dili, behold, Bohol. Sa tinuoray, usan sa mga paagi nga ato ang gihimo para makatabang sa atong probinsya nga makahatag ng barato o di kalidad ng pagkaon.
3: Si Mayor Piulio Mingon nga kini sigurado magabugna og trabaho, makadali og duga mga pamuhunan o makatampo sa pagtubo sa ekonomiya dili lang sa iyang lungsod sa Lila kundili sa tibuok probinsya sa Bohol. Ang planta doon ay 5,000 square meter nga pasalidad nga makahimo sa pag-andam o pagproseso sa pag-ihaw sa 50,000 hangtod 60,000 ka manok kada adlaw o giba naman ang 6,000 ka manok kada oras gamit ang modernong kagamitan ingon man cold o dry storage facilities aron mapalambo ang food supply system. Kung magamit na ang pasilidad gilauman nga makabugna og 600 og 700 kadirektang trabaho samtang makabugna usab og duga mga oportunidad sa panginabuhi sa pag-uma og manok, transportasyon, logistic og may kalabutan nga industriya.
4: Mo-welcome sila og mga small players kanang mga ordinaryong mga panimalay nga pag-grow lang og 1,000, 2,000, hangtod sa 10,000 basta kay musunod sa mga patakaran nga limpyo ang ilahang manok. So that means nga bisan ang mga gagmay na itong mga kaisuunan, pwede mo himo o poultry, pwede mo paihaw dinhi sa maong facility, kay aron ang kaayuhan or ang benepisyo, dili lang kay para sa itong mga present growers, kundi para sa tibuok katawhang bulanon.
3: Si Piulio Mingon nga angay suportahan ang players sa poultry industry kay dako gineugtabang alang sa katawhan sa panarbaho o maghatod kini sa dugang pagsaka sa kita sa lungsod. Ang planta makinanglan og mga 1.5 milyon ka manok matag bulan nga mag-aghat sa mga lokal nga opisyal sa pag-awhag sa mga maguma og manok sa tibuok probinsya sa pagpalapad sa produksyon aron matubag ang gilauman nga panginahanglan. Kini magpabaraw usab sa presyo sa karning manok tungod kay dili na kinanglan nga dalhon pa sa ubang rehiyon nga adunay dinagong planta ang mga manok kapag ihawon busa malikay ang taas nga presyo sa produkto.
4: Facility will provide the critical infrastructure needed to move our poultry sector forward in line with our development roadmap. This is an investment we need. This is an investment we want. This is an investment that strengthens our vision of more progressive, food secure, and self-reliant Bohol. It will boost economy activity in Lila, its neighboring towns, and the entire province. It will improve food security and address food supply needs. It will create more jobs, thereby discouraging outward migration. And most importantly, it will increase the income and productivity of our poultry farmers.
3: Giawag usab ni Governor Ari Sumintado ang katawhan nga angay suportahan ng mga investors nga musulod sa probinsya sa Bohol. Kaya ang ligon nga panag-iusa tali sa gobyerno o pribadong sektor sa pagpatuman sa proyekto, maghatod gini sa pag-uswag sa kinabuhi o kaugmaon sa katawhan.
4: Facility will provide the critical infrastructure needed to move our poultry sector forward in line with our development roadmap. This is an investment we need. This is an investment we want. This is an investment that strengthens our vision of more progressive, food secure, and self-reliant Bohol. It will boost economy activity in Lila, its neighboring towns, and the entire province. It will improve food security and address food supply needs. It will create more jobs, thereby discouraging outward migration. And most importantly, it will increase the income and productivity of our poultry farmers.
3: Gilauman ang planta, makatambo sa pagbaligon sa seguridad sa pagkaon, pagpauswag sa lokal ng supply chain, o pagbugnaw mga oportunidad sa trabaho alang sa ligong ekonomiya, subay sa governance roadmap sa gagamanang probinsyal. Matod usab ni Project Engineer J. Ricardo Clarin, nga sa pagsugod sa konstruksyon sa pasilidad og target nga humanon sulod sa 8 ka bulan kun walay kakulian, maginanglan og 500 ngadto sa 600 ka mga trabahante. Si Mr. Steven So, mipahibaw usab nga ang mga planta usa ka dekalidad, talagsaon og world class nga pasilidad, busa mo resulta usab kini ngadto sa world class nga local market.
5: A long time, Bohol's poultry sector has faced logistic hurdles, often relying on neighboring islands for large-scale processing or supply stabilization. This semi-automated, world-class facility changes the game entirely. By processing 56,000 birds daily on our very soil, we ensure that the journey from farm to Boholano dinner tables will be faster, safer, cleaner, and significantly more affordable.
3: Dugang niya, nagsunod gayod kini sa patakaran sa NMIS, mahitungod sa hygiene, biosecurity, eco-friendly kini, og nagtutok pagsiguro nga mapatuman ang saktong waste management practices. Gikan sa lungsod sa Lila, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
1: DYRD.
0: Maayo ang pagpaminaw, Dampas Chapter, Gadjan Chairman si Mr. Teofrido Lido, naminaw karon, President Floro Domanig, Bobby Subero, Tali Corambao, o Guardian Supremo nga si Brigadier General Joseph Sifilia, gikan ni Christopher Lomactod. Sa atong police report, patay ang usa ka ginang humanadas magan og motorsiklo dito sa lungsod sa Cortes. Atong paminaw ng report ni alaga June Gutierrez.
6: Patay nga dadagat Disciplinary Medical Center ang usa ka ginang makinigiras magan og motorsiklo dito sa lungsod sa Cortes. Ang ginang namatay gipailan si Ana Sita Evanias, hamtong pangidaron nga lumad gito ka Fructuos, barangay Dilapas sa lungsod sa Cortes. Sa tuwa na siran, kagahapon sa malas 2:45 sa iyo ang kapunon, nga kini nga biktima nga dito kini sa main national highway sa barangay Dilapas Cortes padung naunta kini sa mutabok. Apan siya nga pagtabok wa sa makabantay nga naiusa nagahagros nga motorsiklo nga gidrive ni Pernan Kal nga nagapuyo sa barangay Dao asa ni atoa nga nakabayas tag bilaran. Sa tuwa na siran, basi usab sa asoy ni Police Staff Sergeant Edi Sumayo, Police Alonso sa Cortez.
7: Why naglakaw ang biktima? Kasi ko siya ikan sa kuhan, ikan sa wala. Tapos sa Rasada, sa gabantay na ini.
8: Asa mga asa may nagkadasmag na
7: eh?
8: Pagkaroon, asa na may dagan pagkaroon manubag na nagkadasmag?
7: Oo, dyan na di rin meron
6: na mo nang tuwan. Buntag, nga sa iran, nga kagining biktima nga si Anasita Ibanez, nakaangkong kanyang grabing angol siyang og lawas minunda, sinanali niya kamatayon. Gikarang di rin matagan sa Galiaris Medical Center, kansalerto, Jukutsures, ang print mo forever. Basta palita, TYRD, sa ligan sa balita.
1: DYRD
2: 38 minutos pasado alas 7:30 atong nga DYRD Breakfast News. Duha ang nadakpan sa managlahing bypass operations Barangay Poblasyon Ubay og diha sa Barangay Liberty Bien Unido. Kompleto detalye alagad Winnie Reyes.
9: Duha ka mga bypass operation nga sunod-sunod nga gihimo sa duha usab ka mga managlahing dapit miresulta sa pagkasikop sa mga gikatahapan. Sa may alas 12:39 antak na sa sayong kadlawon kagahapon sa Purok 7 Barangay Poblasyon Lungsod Subay, nasikop ang usa ka alias Tuldo, 47 anos, may kaliven, mamumuo ug nagpuyo sa Purok 3 sa Silingang Barangay Tapon. Nakuhang ebidensya ang gituang shabu nga gibanabanang mutimbang ngadto sa 4.30 gramos ug may standard drug price nga 29,240 pesos kapin kun kulang. Sa Puro 4 Barangay Liberty Bin Unido sa may alas 4:53 ang takna sa sayong buntag kagahapon usab ang nadakpan gilang alias Dio, 24 anyos ulitaw, empleyado sa Saka Linding o residente sa Purok Ono, Barangay Hinlayagan, Ilaya, Lungsod sa Trinidad. Nasakmit gikan sa posisyon nini ang gituang ginadaling dugang nga may timbang o gibanabanang mutimbang ngato sa 2.04 gramos o may standard drug price nga 3 ml o 872 pesos kapin kun kulang. Ang maong mga anti-illegal drug operations parihong may relasyon sa PDIA, gigamitan og alternative recording device o gisaksihan sa mga barangay officials sa nahisgutang mga barangay o sakop sa local media. Gikan sa buhatan sa kapulisan sa Ubay, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: DYRD
2: nasikop sa joint operation sa kapulisan sa Pilar o Damulog, Bukinon ang usa ka 27 anyos wanted na person sa kalapasang pagpayuhot o ginadiling droga at paminaon si alagad cell remolador sa kompletong detalye.
10: Dadakpan sa joint operation sa kapulisan sa lungsod sa Pilar o kapulisan sa Damulog, Bukinon ang 27 anyos nga akusado. Uman kini na sigpatan sa kapulisan dito sa Gipoy ani ini. Ang 27 anyos nga akusado lumad kini nga taga Barangay Bagumbayan sa lungsod sa Pilar o kasamtangang nagpuyo dito sa Purok Ono, Malinaw, Kadilingan, Bukidnon. Bitbit sa kapulisan ang arrest warrant nga gipagawas ni Acting Presiding Judge George Espinal sa Regional Trial Court 7 Judicial Region. Pinitsahan kanito pang Pebrero 23, 2026, batok sa mga akusado sa kalapasan sa Section 5 o 11 sa Republic Act 9165. Kalamigitan kini sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kinialang sa pagsilbi sa sintensya nga gipakanaog sa korte batok sa maong akusado. Nanukad gikan sa Campo Dagohoy, the Barker Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: DYRD.
2: May nga buntag ni Manuel Bailon, mga inting family si Midwin og si Joey og mga Alaba family diha sa Kandait, Dampas. Gipaligon sa City Government of Tagbilaran ang kampanya batok sa ilegal nga droga atol kini sa pag sa ulog sa 2026 International Day against drug abuse and illicit trafficking kagahapong adlaw diha sa City Hall atrium. Gisugdan ang mga kalihukan pinag-iusap sa usa ka motorcade, gitambungan sa mga ahensya sa gobyerno, barangay, uban pang stakeholders, isip pagpakita sa panaghiusas kampanya batok sa ilegal nga droga. Sa mensahe usab ni Mayor Jane, gibasa kini ni City Councilor Fausto Bibot Bodlong. Iyang gipasalamatan ang mga barangay, kapulisan o mga volunteers nga nagtinabangayan sa mapadayon ang kalinaw o kaluwasan sa komunidad. Matod ni Mayor Jane, ang aktibong participation sa katawhan mo ay liabe sa pagtukod o galuwas o niya drug-free usab ng mga barangay. Usa sa mga highlights sa kalihukan mo ang pagpasidungog sa Barangay San Isidro, Barangay Kabawan, opisyal ng giila isip drug-cleared barangays. Human na matuman ang nasudong sukdanan batok sa ilegal nga droga. Gipahigayon usab ang usa ka forum din gipatinaw sa mga representante sa PNP, PDEA o SIDEC o City Prosecutor's Office sa mga programa sa drug prevention, intervention, pagpatuman sa balaod. Natapos usab ang mga programa pinagi sa usa ka Unified Commitment and Action Pledge Signing. Isip pagpaligon sa paningkamot sa tanang sektor, alang kini sa usa ka malinawon, luwas o drug-free nga tagbilaran.
1: TYRD Radio Balita. Balita.
0: Good morning, John Felbesas. Nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Juanis Narisma Ugatis, Kokilia Draudi, nagtanaw po. Gikan sa Upper de la Paz Cortes, Rolando Minyon, usab si Abrio Galio Barbarona nagtanaw, Anita Torregosa sa Calcita Street, Tagbilaran. Tim Butalid, Charles Cabalit, naminaw po ka nato karon, o Ma'am Greeny Aumintado. Sa Balitang Regional, usa ka kusog nga magnitude 6.6 nga linog ang mitayog dito sa kadagatan sa habagatang bahin sa Balot Island sa Sarangani, Davao Occidental. Alas 7:34, sumapa sa FIVOX. Ibutyag sa FIVOX nga ang sentro sa linog na himutang 90 kilometro sa habagatan kasadpan sa Balot Island o adunay giladmon nga napo ka kilometro. Tungod sa kusog nga linog, nabati kini sa nagkalain-laing lugar sa Mindanao. Ang labing kusog na tala nga intensity mao ang intensity 5 sa Kiamba, Sarangani, samtang intensity 4 ang nasinati sa mga lungsod sa Don Marcelino o Santa Maria sa Davao Occidental. Sa pagkakaron, wapay opisyal nga report bahin sa dakong kadaot o mga naangol nga resulta sa maong linog. Bisan pa niini, ipahay magnuan sa FIVOX ang publiko nga magpabiling alerto batok sa posibleng mga aftershock ug sundon ang mga giya sa lokal mga otoridad aron masiguro ang kaluwasan.
2: Maimbuntag ato kang Randy Bulawin, si Felix Minyon ug si Romel Dinampo. Kahimtang sa panahon, humanini.

0: TYRD Weather Report.
1: Para sa kahintang sa panahon, ito paminaw si Leonard Samar, kasulukan ng Batang Pag-asa.
2: Anaya kining pinakaulang kalumpuan sa kahintang sa panahon karong adlawa. Wala na tayo gimonitor nga daw tang panahon karong mga panahon na low pressure area man or bagyo man sa sulod man or sa gawas man sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na or karong adlaw padayon nga nakaapekto kining gitawag na to og southwest monsoon o habagat kining maong sistema hamoy nakaapekto ditong kapita sa Luzon ug lakip mausab sa Kabisayan. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw ang Metro Manila, La Union, Pangasinan, Batanes, Baboyan Island, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo ug lakip na usab ang Guimaras. Kining mga lugar makasinating maragumon nga kalangitan ug adunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga ug lakip na usab ang Davao region, kining mga lugar usab makasinating maragumon nga kalangitan ug adunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa ITCJ or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang ubang bayan sa Luzon, ug lakip na usab ang tibok Kabisayan, ug ingon man usab dinhi sa atoang probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug Dakbayan sa Tagbilaran. Karong adlawa makasinati kitag maayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay maragumon nga kalangitan ug idubanan sa panagsang ang mga daklit mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang mahinay og ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan nga may mopuslabi ditong dapita sa Luzon og samtang kadagatan usab nining mga lugaraha malinaw og ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa ubang bahin mahinay og ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan ug paingon na ngadto sa kasagpan nga may mopuslabi sa ubang bahin sa nasod og ingon man usab dinhi sa ato ang probinsya sa Bohol og samtang kadagatan malinaw nung ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 27 pataas, ngadto na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.25 sa kabuntagon, o musalo, pusap kini sa may alas 6 city sa kahaponon. Dinhi na lang kotob, kini nagayikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Bona de Station, you know the summer, mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na bati in DYRD Breakfast News sa tukinis sa Maintingwa, Silent City Mall. At tingin doon ang balita, din is DYRD ang radyo sa katawahan. Nagang salamat o may buntag.
3: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 10 minuto sa di pa mag-alas 8.
4: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
4: At Mansasa Seaside, at the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe, the new talk of the town restel.
6: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
7: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
8: Time check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magdok na plema. Afford pa.
9: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
10: Time check is brought to you by Downy, Down the Rock, the rub, bango-bango.
11: Time check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
12: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
13: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kun mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
14: Time check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Belle Mariano.
15: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
16: Time check is brought to you by Vinoculapo. Kondisyon sa naay ambisyon.
17: Time check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
18: This time check is brought to you by Tanduay Rum 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
1: Dugang nag-aunang nga balita sa mga bahin sa atong nasod. Dialysis Center sa National Kidney and Transplant Institute. Mag-operate kini sa tuig 2028. Yan, mahimo kining labing dako sa Southeast Asia. Matong kini sa atong presidente, si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kinadugan balita niyo mabati humani ini.
5: TYRD, kinaham, kanuna, kanuna.
19: Arita sa tungdugang mga greetings, good morning ni Ma'am Elma Teruel, Saromi Teruel, John Maraginot, Mark Pernia, good morning, Jacqueline Ranay, Marites Banak, Maling Litihio, o Maling Litihio, Cheche Lunzon, Geraldine Semporon, good morning, Sheila Marie Banak, may buntag, si Noel Dano, Kapitan Luz Dano, Lalang Dano, sa Kambagi Sevilla Bohol, gika ni Edwin Digal, mayong pagpaminausab ni Ninit Batoy da sa Albor, Marjo Bitoy, Dodong Bitoy, Mr. and Mrs. Ronnie of Fe, Bongabong and Family, ni Fidel, Ma'am Eugenia, Virginia, si Matron, good morning. Usab, may buntag usab ni Ma'am Lila Cajes Cagulada o si Ray Cagulada na minaw karon. May buntag usab niya sa Porok 3, Santa Fe, Albor, nila ni Delia, LV, Lydia, si Tali, si Finos, Inday o si Mario. O usab si Cirilo Hormilyada and family sa Biliisan Panglao, good morning. Armando Cardino and family, Santa Cruz, Baclayon. Gigi Olalo and family, good morning. O usab maayong buntag ni Dr. Ronald Inting Pumatong, Jeremis Malanog, diya sa Corelia, si Ruel Rosas, Paulita Bantol, o yang bana na minaw karon diya sa Dampas. Good morning, natong tanan.
20: Way balinay, DYRD kanunay.
21: Usa, duha, tulo, pat lima.
22: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss Uli, the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.

0: ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil og katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: D-Y-R-D. Balita Pilipinas.
1: Kining Balita Pilipinas, hatod ka na to sa BGY Enterprises Incorporated. Nagbaligya kani sa mga bateryang motoline sa mga sakyanan. Hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials. Nagbaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse, trucks, sa kubos ng presyo. BGY Enterprises, Dalan, Lower Binting, Dakbayan, Tagbilaran. Gilusad sa Department of Education ang nasudnong school safety campaign aron kini mapalig-on usab ang seguridad sa mga public schools human sa bag-uhay lang nga insidente sa pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban. Lakip sa mga lakang ang paggamit og handheld metal detectors, pagbutang kini og CCTV cameras, mas hugot nga inspeksyon sa mga bag, mas istrikto nga visitor management, pagdugang usab sa mga security personnel o safety audit sa mga pasilidad sa eskwelahan. Paligunon usab sa Department of Education ang anti-bullying policies niya, koordinasyon sa mga ginikanan, lokal nga kagamhanan, barangay officials o Philippine National Police, aron usab mapugnan ang mga insidente sa kapintasan sa eskwelahan. Matod ni Education Sec sa Sunny Angara, ang kampanya nagtumong kinis paghatag og luwas hapsay nga palibot sa pagkat-on alang sa tanang estudyante o kawani sa eskwelahan.
2: Gipasigarbo ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang itukod nga dialysis center sa National Kidney Transplant Institute. Matawag nga labing dako sa Southeast Asia. Tumong niini aron mapalapdan ang serbisyong medikal para sa mga pasyenteng adunay sakit sa kidney. Matod pa ni Marcos nga kapin 11% sa mga Pilipino ang adunay chronic kidney disease, mao nga gihingusgan sa gobyerno ang mga programa. Gawas niini, gipasakan sa PhilHealth ang benepisyo para sa mga pasyente sa dialysis o mas taas nga coverage sa matag session.
3: TYRD Radio Balita.
1: Dugang Balita Pilipinas, sumaniini.
0: D-Y-R-D. Balita Pilipinas.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street. Get a great deal at BGY. Your choice. Get there first.
1: Kining balita, Pilipinas, at huwag nato sa Tire Queen at Goodyear Servtech, your first stop in first class at tire service. Di kalidad nga servisyo, tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Duawa karon ng Tire Queen, Goodyear Servtech, Dalan Venancio Pinting Avenue, Dakbayan sa Bilaran. Andam si kanhi Congressman Mike Defensor at ubangon ang mga kasong qualified human trafficking charges. Gipasaka bato kaniya sa NBI. Ang kaso, nagikan kini sa usa ka pag-raid sa usa ka KTV bar o usa ka hotel nga gingong gigamit alang sa human trafficking. Bisan pag insistero sa kanhi magbabalaod while ligong ebidensya nga siya ang tag-iya sa maong building din himutang ang gi-raid nga bar o hotel. Gipasiog daw sab ni Defensor nga mga kasong non-bailable human trafficking bato kaniya ni NBI Director Melvin Matibag o sa lamang ka pagsuway sa pagbilanggo kaniya o pagpahilom usab isip handler sa 18 ka mga kanhi bodyguard sa kanhi ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kagahapong adlaw ni Antos Defensor sa Department of Justice aron kini mo pasakag tubag sa reklamo sa cyber libel gipasaka bato kaniya ni kanhi Senator Antonio Trillanes.
2: Giaprobahan sa BICOM o Bicameral Conference Committee ang malaudnong palapdan ang Private Basic Education Voucher Program. Usa ka paagi nga nagtumong sa pagpalapad sa akses sa dekalidad nga basic education ug mahatagan og mas daghang kapilian ang mga pamilyang Pilipino. Matod pa ni House Speaker Faustino Bucci D. III nga tumong sa balaudnon nga mahatagan og higayon ang mas daghang estudyante nga makatungha sa mga pribadong eskwelahan, bisan unsa pa ang ilang kahimtang sa kinabuhi.
3: DYRD Radio Balita.
1: Balita. Balita sa gawas sa nasod ug ang paugnan sa kusog humani.
4: DYRD. Balita. Balita. Pilipinas. Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
1: Sa gawas sa nasunod ng nato sa Tire Queen Goodyear Servitech. Miabot na sa 920 namatay diin na kapinusab sa 3,360 ang samdan.